0: break my heart.
1: 92.7 Hard FM, again, the Auto City. 93.7 Hard FM, Bukit Oa Navy. Get 16 minutes out of 8 o'clock. It's a Break My Heart. Dua Lipa for you. Dance that was brought to you by Big Set Hot Dog. Bigati sala sa swag sa bulsa. Sweethearts, magandang umaga po. Anong update? Parang walang planong sumikat ang matindi yung aharing araw ngayon, ano? Pakulimlim talaga, ano? Oh, paborto sa ating mga medyo itumon. Hindi tayo masyadong itim lalo. Oo. At least kahit papano. Pagkada morning po, pero hindi ito pabor ha, sa lahat ng mga maglalaba. Teka muna, Martes pa lang ha. Usually weekend. Pero meron ha, may naglalaba talaga. Good morning na good morning po sa lahat po ng mga nakatingala sa langit ngayon. Ano ba tinitingala nyo? Nagpapasalamat ba kayo na nagising kayo? O tinitingala nyo dahil mukhang muulan? Tumitingala kayo dahil, oy, dag-o. Ang sinampay nako. Sweetheart, kamusta naman ang sitwasyon sa loob ng iyong bahay? Ha? Nakakiss ka na ba kay Mister? Nakakiss ka na ba kay Mrs.? Ay, teka muna. Baka nalilimutan mo yan. Ha? Isa yan sa pampaganda ng umaga. Pampalabog, pampasarap ng gising. Di ba? Ay, yung kikiss ka sa pares mo. Ah! Di ba? Oh, kiss na. Tinan mo kayo katabi mo, Sarela. Tinan mo kayo katabi mo. Oo, oh, tinan mo nga. Oo. Oh. Mga kisan mo, hindi mo naman kilala yan. Mga nasa loob ka ng bus, di ba? Mas narinig mo yung, ano, oh, yung boses ko. Wala namang masama din kung masabi mo, pwede ko, miss. Pero sigurado mo, walang kasama, ha? Oh, ha, mag-ano ka? Mananghid ka. Pagkata morning, Jason Steele para lang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Anong plano? Teka muna. Meron ba ako mga tickets dito para sa ating Spider-Man blank screening? Oh, Hard FM ito, ha? Hard FM's blank screening ng Spider-Man, ha? Para sa inyo ito. Pero maya-maya ng konti pa. Abangan natin lahat yan. Eh, shoutout ko muna ang Wabes Family ng Barangay 31. Magandang umaga po, Wabes Family. Maraming salamat sa inyo pa ikinig dyan, ha? Sa kanyang buutan na Kapitana Delia Wabe. Good morning! Maraming salamat sa inyo pa ikinig. Oy, ang Ulinan Family, magandang umaga rin. Mga taga B&R Store sa may Blank 2, Buwara, Puntod City. Oh. Good morning! Ulitin natin yan, Ulinan Family. Ang B&R Store sa may Blank 2, Buwara, Puntod. Maayong buntag! Nagang salamat ha. Sana'y magandain yung mga umaga. Hey, Efren! Uwayan! Kamusta ka? Maraming salamat din sa pagpaminaw. Kumusta break tayo, Siglen? Magbabalik tayo with more Sweethearts. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore!
2: Hard 92.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Aras na din, 8:34.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito muna ha. Para sa lahat ng mga lalabas sa bahay ha. Yung mga may pupuntahan, di mo makita. Yung mga lalabas sa bahay, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalasadahan ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Sakto-sakto, si Joy Tabada tsaka si Ben, no? Nakikinig sa atin ngayon. Magandang-magandang umaga sa inyo. Saan ba kayo na naroon? Saan kayo naroon ngayon? Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang napita. Ito na, nasa linya natin. Siyempre si HBGJ Tagalog Dudes pina-abdik na report. Nasa linya natin. Ito yung driver po ha. Siyempre pa, ang ating HBG ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
3: Yes, Jason Steele, sa bahagi ng Carmen. Okay naman ang bahagi ng Carmen, Maxoniel. Maluwag naman. At dyan, makatawid naman tayo sa Jarbora Bridge. Okay rin ang Jarbora Bridge. Hanggang sa Capistrano, okay naman. Dire-diretso tayo. At ang mapadaan naman ako sa bahagi ng Beres, medyo slow moving dyan, papunta Rotonda. At nang makaliwa ko dito sa San Agustin Street, ay nako, traffic na dyan. Kaya kung kayo dadaan dyan sa San Agustin Street, papuntang Babayo, dire-diretso naman sa Tumasaco Street. Maluwag naman hanggang sa Tumasaco Street. Okay naman dyan hanggang sa makapag nga ako papunta na rito sa Nazareth. Napakaluwag naman.
1: Ayun, nasa may Nazareth area ka na ngayon?
3: Nasa Nazareth area na ako ngayon.
1: Ayos, may pasahero?
3: Kapamabalan ni ma'am na akong kinapit.
1: Ayun, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you! HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Ayan ang rate sa sitwasyon ng mga kata ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Oh, ito na, magkailangan ko na ng caller para po manalo ng libre ticket sa ating black screening ng Spider-Man Brand New Day, ha? Dali, dial na 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Be my lucky caller number... Nagahapang sila. Number 8!
2: Heart 92.7.
4: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
4: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever!
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 32.7 Thunder FM kagayan de oro city 33.7 Thunder FM bukidon 49 minutes at 8 o'clock the channel for you Tyla Chanel either way that song was brought to you by Burst 345 twin pack pang dalawang baso 2 times na inom 2 times sa nutrisyon 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso bili na eto na sa ninyo na natin wait lang lang yung caller number 8 natin para po sa ating Hard FM sa black screening ng pelikulang Spider-Man Brand New Day. Nasa region natin. Hello, good morning!
1: Hello, good morning!
0: Ano pangalan mo?
1: Ricky Alonso.
0: Taga saan ka, Ricky?
1: Taga Nazareth.
0: Nazareth. Kumusta umaga dyan? Okay naman umaga dyan? Ice lang?
1: Okay naman po.
0: Ay, very good, very good. Sige, sabihin mo nga sa akin ang mga detalye ng ating black screening. Kailan gaganapin?
1: Agosto.
0: Saan gaganapin?
1: Sa Isim Downtown Cinema 3 and 4.
0: Ayun, ganyan lamang kasimple yan. Oh, maraming salamat. Congratulations ha. Oh, one more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
1: Heart FM 92.7 ang radio ng heart ko.
0: Congratulations ha. At syempre pa, oy, mga taga Unique Foods, binabati.

0: Kati ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Sina Brother Brodette. Magandang salamat sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Sana namin maganda ang inyong bawat umaga dyan. Mga tropa natin yan, eh. Dyan sa may Unique Foods Kaon-Kaon. Sige na. Aras natin ngayon. Wait lang. 10 minuto bago sumapit ang 9 o'clock. Tara, mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries, oh. Pili natin sa ang area tayo pupunot ang ating second winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, habay lang sa West City Central School. Oy! Nasaktuhan talaga. Sakto, konsolasyon. Habang taga-konsolasyon, paminaw, bunot tayo ng isa. Oops! Ang nakasulat ay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Consolacion, Mary Rose Aracon. Mary Rose Aracon, congratulations! Ganun din kay Jerry Amper ng Barangay 17, nakadaog sa kagbugas at groceries. Pumunta ka na dito, magdala ng invalid ID. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 9 more before 9 o'clock. Oras atin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. And for a break, be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7. Birch Street.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gusto ba ninyo og hashtag Hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM kekayaan Orang Seri dari 3.7 FM Bukidon. Isang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. I-shoutout natin ang RTMI bus number 2969. Nakikinig sa atin si Namaymay. Maraming salamat. Louis Habagat, magandang umaga, mga taga-apply ha saan. Thank you so much for listening. Happy wedding anniversary kay Sir Glenn. Happy 19th wedding anniversary kay Sir Glenn at saka sa kanyang wife, siyempre. Diyan sa mga taga-binhi, ha? Amen, fine. Magandang umaga sa inyo. Thank you so much for always listening. Okay! Sige. Maraming salamat. Magpapahalo na muna ako. Ang Tabayanan! Uy! Susunod na po si Dr. Hart at si George para naman sa ating next program. Para sa ating mga love songs, yan ang ating music from the heart. My name is Jason Steele. I-follow nyo ako, ha? O sa aking Facebook page, Jason space Heart FM. One word ang Heart FM. That's a Jason space Heart FM. At ako ay naniniwala sa kasabihang ang sweldo ay parang ex. Laging late dumating, mabilis ding mawala. Iniwan ka na nga nakatunga nga, di ba? Padayon sa magpamilaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa 51 kataong naaresto sa kasagsagan na mga kilos protesta bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, Hulyo 27, ayon sa Philippine National Police, kung saan ay hindi pa kabilang ang naaresto sa iba pang lugar sa bansa. Nanindigan si PNP Chief General Jose Milencio Nartatis Jr. na lehitimo ang isinagawang mga pag-aresto dahil sa umano'y paglabag ng ilang railista sa mga lokal na ordinansa at iba pang umiiral na batas, kabilang ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batas Pabansa bilang 880 o Public Assembly Act of 1985 at ang pagsuod ng balaklava o pantakip sa mukha ng mga ipinagbabawal na sitwasyon. Ayon kay Nartatis, layunin ng mga otoridad na mapanatili ang kaayusan sa mga lansangan at matiyak na hindi maabala ang mga mapayapang nagpoprotesta. May tuturing naman na matiwasay ang kabuang sona ng Pangulo kung saan ay dinaluhan ng iba't ibang personalidad. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts. Tuesday is Choosing Love and Positivity Day. Kamusta naman ang mga kakagising lang? Here we are till 11 o'clock. I bring you all your favorite love songs. Siyempre dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart. Good morning, Doki.
1: Ay, kagigising ko lang.
2: Good morning, sweethearts. Ayan, kumusta ano po kayo?
0: Ano miss na namin?
2: Diba? Galing na entrada, no? Kagigising ko lang.
1: Sarap kasi ng panahon.
0: Kaya
1: ba? Diba?
2: Sarap magligid-ligid sa kama.
0: Cuddle weather.
2: Eh, ba bumangon na dyan? Good morning sa lahat po ng mga sweethearts natin nakikinig sa buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental at ganun na rin sa Bukidnon, Mayad Hal daw. And good morning po sa inyo. Kumusta po kayo? Namiss ko kayo.
0: Namiss ka din namin ha. Parang isang linggo ka.
2: Daming mga importanteng mahalaga.
0: Oo nga.
2: Anyways, magkakasama tayo na Great Tuesday. Dalawang oras na naman yung ating pagsasamahan at pagsasaluhan. Siyempre kasama ang mga favorite love songs ninyo. Dito po sa ating programang Music from the Heart. At siyempre, kami po ni George ay mag-entertain sa inyo. Kikilitiin namin yung mga isipan ninyo doon po sa ating Question of the Heart. Ano ba pag-uusapan natin, George?
0: Hi, Dr. Heart, sweethearts. Eto, may limitasyon ba ang pagpapatawad?
2: Limitasyon?
0: May limitasyon nga pa.
2: Ano ibig sabihin nun? Parang hanggang dito lang ako? Parang ganyan?
0: Yung tipong, siguro, napatawad na kita sa mga ginawa mo dati, pero inulit mo na naman ulit at tara naman tayo. Well, this is it for
2: me. Parang may hangganan ba?
0: May hangganan
2: ba? May hangganan ba yung pagpapatawad mo sa isang tao na paulit-ulit na lang ginagawa yung mga kasalanan nila? Ay, nako! Ayan, di ba kayo nadala?
0: Hindi pa. Parang may something pa eh. Parang, ano ba? Padayon ba sa pagpapatawad?
2: Eh kasi naman, George, love na loves ko siya.
0: Ayun na nga.
2: Ayun na nga
0: yung raso. Pagdating
2: diba?
0: Sa pag-ibig nga naman talaga. Pero kasi, the thing is, hindi, case to case basis naman. Pero, baka umabot na sa point na ikaw na mismo
2: give up ka na.
0: It takes parang nahirapan ka na para sa sarili mo.
2: Ay nako. Yung ba tipo sweethearts na darating kayo sa punto na ikikapoy naman ko ani oy.
0: Yes.
2: At diba?
0: Kapoy naman ito. Parang
2: paulit-ulit
0: eto na siguro yung mga kaibigan mo, lahat na ng mga tao na sa paligid mo, itigil mo na yan kasi ayan na naman siya. Pero
2: hindi naman masama magbigay ng chance.
0: Ay, hindi naman
2: maraming
0: masama.
2: Maraming chances, George, di ba?
0: Sabi nga, di ba, you forgive 7,777 folks.
2: Ay, ang dami na hindi pa nauubos eh.
0: Parang wala pa ako sa 7,000.
2: Ay, mga 100 times pa lang ako nakapagpatawad. Meron pang mga 6,000 plus 6, times. ayan. May hangganan nga ba daw? May limitasyon nga ba daw? Yung ating pagpapatawad. Ha? Paalam niyo po sa amin, ano po ang take ninyo doon po sa ating Question of the Heart? Do text us. Doon po sa ating text lines. 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Aba, if kayo ay naka-online naman ngayon, you can follow and like and share doon po sa ating Facebook page. Mag-comment sa ating Facebook post at mag-message aming messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
2: Usapang pagpapatawad.
0: Ooh.
2: Diba?
0: Sarap
2: hanggang saan? Kaya ang inantay ko eh. Jano Gibbs coming in is the own version of the song Ipagpatawad Mo. Right here, 92.7 Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:35 ang ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: You're everything.
0: Hala, if I ever fall in love again, nako, sana naman masabot nila ng impatient juko. Mubo ang akong pasensya. Eh kasi we're talking about pagpapatawad. Na pareok si Harvey. Sa pagpapatawad, may limitasyon nga ba ito? Ito pong ating question of the heart dito po sa programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 po ng umaga. So mga mensahe ninyo, sa mga talagang feedback din ninyo regarding our question of the heart. Kasi medyo malalim din yung ginawa lalum sabi. Kasi nga naman, we're talking about forgiveness, which is very, very, for me ha, needed sa panahon na ito because we need to forgive in order for us to love.
1: Forgive
0: there's no
1: and forget.
0: Parang ko ni Jason Steel kanina, napakanta din. It's a singing Tuesday today.
2: Sige nga.
0: Mamaya si Harvey, abangan natin.
2: Ayaw ko, padibal lang kung di mo kanta ko. Ayaw lang yun kung pakanta ha.
0: Appeal.
2: Di ba, sig mamalhin. Ayun.
0: Ayun na ko, Dr. Heart. Yan ang na-miss namin sa'yo.
2: May hangganan nga ba? Di ba?
0: Oo.
2: Hindi ko naman masabing limitasyon eh. Sabihin, mas maganda siguro sabihin, may hangganan nga ba pagpapatawad natin?
0: Oo. Kasi sabi nga nila, tao tayo may limitasyon at para tayong, tawag dyan, rubber band na muinat hantod sa maputol.
2: Ay, ganun.
0: Oo.
2: Alam mo yun ang delikado sa mga taong ang haba ng PC, ang haba ng pasensya. Nako, pag nasagad yan, nako.
0: May tawag dyan.
2: Ano?
0: Yung mga taong putong. Yung putong, yung parang
2: hindi naman siguro putong kasi
0: they keep it to themselves until such time na konting trigger lang parang
2: hindi ba yung putong talaga nagre-react ka agad? Hindi naman siguro ganun.
0: Hindi naman.
2: Mahaba ang pasensya. Talagang... kami yun, mga mababait.
0: Totoo. Totoo yan.
2: Diba?
0: Oo.
2: Ha? Lahat ng sinasagad pumuputok.
0: Ay, ganun ba yun?
2: Naman. Oo.
0: Tuesday pa.
2: Robin naman to si Harvey Stone.
0: Oh, grabe nga.
2: Ang aga-aga nga dito, pero nanggugulo naman sa programa namin.
0: Balos na balos.
2: Ay, nako.
0: Oh.
2: Sige, tingnan nga natin mga reaction, George. Meron mo mga reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ayan. Ito, ang Galis Family, Dr. Heart, si Mami Elaine at lahat nandyan ha. So, may Barangay 17, Burgos del Pilar. Ayan, si Ma'am Jeline, si Sir Nicolas, at si Sir Glenn. Good morning. Thank you for always listening. At si Tatay Nicolas. Muntik ko na makalimutan.
2: Ito naman mula kay, sana ba ako dyan? 7398. Sabi niya, good morning, sweetie George and Dr. Heart. Shout out daw kina Mom Vivian. Kay Lamika, kayo iyang sabaw-sabaw ka.
0: Uy!
2: Hindi ko tumulong ko na. Dyan sa may-aring eatery ha, sa Kausuwagan. Naka-Heart FM sila palagi. Good morning, Aring Eatery.
0: Maayong buntag, Mami Vivian.
2: Good morning. Patilawas at mianay. Inyong sabaw sa baka diha.
0: Sige daw, B. Kasi to taste is to believe to me dito.
2: Sarap niya na, mag-iigop ka ng sabaw ngayon.
0: Yes,
2: kasi ngayon panahon, so diba?
0: Oh,
2: nandyan sa Aring Eatery.
0: Punta na kayo dyan sa may Kauswagan. Ito, 6110, Dr. Heart. Forgiveness doesn't always come with a second chance. Sometimes, healing means letting go without letting them back in.
2: Mm-hmm.
0: Not every person who hurt you deserves another seat in your life. Stop chasing butterflies that never they left behind. And it's not bitterness, it's wisdom.
2: Mm-hmm.
0: Apology accepted. Trust, do not restore.
2: Ay, naka. Grabe yan yung gusto ko dun, yung dulo.
0: Yeah.
2: Trust, do not
0: restore.
2: Does Tama not restore.
0: Or trust will not be restored.
2: Yun. Oh.
0: Kasi hindi maibabalik na.
2: Ang hirap yung pagtitiwala, di ba, na maibalik.
0: Correct.
2: Maaring masabi natin na mapatawad natin o ma-forgive natin yung isang tao. Pero yung pagtitiwala, naku.
0: Oo. Para
2: mahirap. Hirap ibalik niyan.
0: Mahirap.
2: Kaya nga sinasabi ko tuwing Biyernes, pag yung trust na butas.
0: Lagot kayo.
2: Burot na.
0: Ay, talaga. May ganun.
2: Buti na lang, lumabas na si Harvey Stone. Alam ko, dudugtog na naman yun.
0: Pasok.
2: Di ba? Di ba, Harvey Stone, delikado talaga pag yung trust. Di ba? Pag nasira at nabutas yung trust.
0: Ano na naman? Kinukonsumo mo na naman yung mga utak namin.
2: Di ba?
0: Ay, yes.
2: Maaring mapatawad mo, di ba?
0: Correct. To forgive is to forget, sabi nga. Pero yung forget kasi parang malalim na yun eh. Depende yun sa bagay na pwede ma-forget. Mm-hmm. Pero hindi mo makakalimutan yung pain na naidulot ng kasalanan na yun.
2: Ay, nako.
0: You may somehow for, you know,
2: alam forget. Mo, nagbabalik-balik. Ganun talaga ka-photographic yung memory natin. Ay, nako. Kahit nga, di ba, sa mag-partner, konting ano lang, nababalik yung mga nakaraan. Hindi nawawala, hindi nakakapag-move on.
0: Yes. Yung tipong...
2: Okay na kayo, di ba? Okay na kayo. Tapos bigla na naman, pag may dumarating na hindi pagkakaintindihan, alam nyo, nababalik. No. Alam, ang galing ng mga partner natin, mga historian.
0: Lalala ko nung October, ganyan, no? Nung 2024.
2: Saka detalyado yan, ha? Saka detalyado yan.
0: Alauna ng hapon.
2: Alam na alam lahat.
0: Alas 7 ng gabi. Hindi mo ako kinausap.
2: Kasi nga, yung sakit na ginawa mo, dulot.
0: Yun ang ibig sabihin nun.
2: Yun ang ibig sabihin nun.
0: Kaya alam mo, oras. Uh-huh. Yung parang time of the day, yung... Ay, parang araw yun eh. Parang daytime yun,

0: Salamat. Honest natin, 9:45 in the morning. Hahanap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa ang programang Music from the Heart. Siyempre kasama ninyo, Dr. Heart and George. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganda Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Chicago right there. It's hard to say, I'm sorry.
1: And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrition, 7 pesos at 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Ayun. Oras natin, 10:38. Kasama niyo pa rin si George and Dr. Hart. Ito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Napakagandang Tuesday morning.
1: Yes. Yeah,
0: mukhang umiinit na. No?
1: Kaya nga.
0: Kanina, hala natin, bubuhos na naman yung ulan.
1: Ayan na si ano, Haring Araw. Nag-high sa ating lahat.
0: Ayan. Eto muna, mula kay 10:61. Ayan, samba. Ba't ba nasa taas ako lang? Sabi niyo, what's up, Doc? Ayan, what's up, Doc Hart and Sweet George? Good morning, I'm Pink Tanay. Ayan, hashtag Hartinian.
1: Ah, si ano to? Frankie Doo.
0: Yeah. Si Frankie Doobie-Doobie-Doo.
1: Oo. Ito naman mula kay 1035. Uy, si Lady M. Mm-hmm. Sabi niya, good AM Heart FM. Nag-George. Teka lang ha. Ah, ito pala
0: kaya
1: sabi
0: yan,
1: niya.
0: Kaya George. Kaya mo
1: sabi niya, madaling sabihin ang salitang patawad. Mm-hmm. But mahirap gawin. Lalo na nakatatak pa sa puso at isipan ang dinulot na sakit sa damdamin mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi basta-basta ang pagbibigay ng patawad. May tamang panahon para dyan.
0: Yo.
1: Sabi ni Lady M. Ay, may buntag Lady M ha. Thank you so much. Tama naman, di ba?
0: Oo naman. Pero ang dagdag ko lang siguro na tanong dito, George, mahalaga ba talaga magpatawad?
1: Ako para sa akin, yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it's not also, hindi lang yun sa taong, you know, nakagawa ng kasalanan sa'yo, mm-hmm, but also for your own peace of mind.
0: Yun.
1: Oo, na parang, okay, I will let go of the yung grudge, yung aking nararamdamang mabigat na galit or kung ano man, i-let go ko na. And without them or him or her asking for it. Okay, sige na.
0: Forgiveness helps a lot for your overall well-being.
1: Yes.
0: Di ba? Parang ganun. Nakakatulong, no? Sa lahat ng aspeto, nakakabuti sa katawan natin. Correct. Emotional and physical.
1: Sabi nga nila, di ba, kapag nagpapatawad ka, yung universe din ay gumagaan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, okay.
0: Kasi you're releasing the baggage kasi nadala-dala mo eh. Alam mo, yung mga hinanakit, yung mga anger, nako talaga grabe. Ang bigat-bigat na dadalhin mo yan.
1: Correct,
0: di ba?
1: Correct. Imaginein mo, for how many years, days, mm-hmm, months, minutes, hours mo yung dala-dala dun sa puso, mm-hmm, mo. Yung iba, hindi nila vino-vocal talaga, Doctor. Mm-hmm. O pinapatawad na kita. Mm-hmm. But you know, just let time.
0: Nire-release, mga ganun, di ba?
1: Maganda ang pagpapatawad.
0: Ay, nakaka-ano yan ha? Sabi ko nga kanina, di ba? Nakakatulong sa overall well-being natin, di ba? Especially sa health natin.
1: Correct,
0: no? Nakakabawas ng stress sa buhay natin.
1: Correct.
0: Nakakagaan ng heart natin yan.
1: Correct. Tsaka maganda yung binotak ng isang listener natin na there, mm-hmm, is karma. So whatever, mm-hmm, ano man yun, hayaan mo na lang ng panahon at ang, you know, ang tanhana na ang gagawa ng paraan para hindi man gumante, actually gumante. Pero kasi may nakatutok sa atin, mm-hmm, kaya alam natin yan. Alam natin kung ano magiging, you know, consequences natin ginawa dun sa ating mga kapwa-tao.
0: Ayun. Ang mahirap nga dyan, George, yun na nga, paulit-ulit na nga.
1: Ayun,
0: diba?
1: Na.
0: Oo.
1: Oo, paulit-ulit. Mm-hmm. Sige na lang, tagpatawad, Ani.
0: Tapos bumabalik na naman dun sa ginagawa niya. Di ba? Parang, parang nakakapagod na. Di ba?
1: Correct.
0: Ang pagpapatawad natin eh siguro pwedeng sabihin wala namang hangganan eh.
1: Yeah, yes.
0: 'Di ba? Pero yung tiwala natin dun sa taong yun at ganun din yung pagpapasensya natin dun, mm-hmm, sa taong yun, yun po ang nauubos.
1: Yun.
0: 'Di ba?
1: O minsan yung patawad andyan yan lagi eh. Mm-hmm. Sabi nga natin eh, unconsciously we forgive people.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung hindi natin nakakalimutan, nakatatak sa atin, is yung, alam mo yung parang naramdaman natin nung panahon na yun na ginawa sa atin tong mga bagay na hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung nagpapainit ng ulo. Ay, ayun na naman. Eto na naman. Oo, yun ang nagpapainit ng ulo.
0: Ayun. Di ba? Kumbaga, eto ha, binabanggit natin, paulit-ulit na ginagawa sa'yo, para nagiging routine na lang.
1: Correct.
0: Say sorry, and then pinatawad mo, tapos eto, bumalik uli. Ano Clark, okay ka lang?
1: Oo.
0: Oo, di ba? Biglang, takot naman ako sa kasamang tech natin dito. biglang nagmamadali.
1: Oo nga eh.
0: Akala ko na paano na. Ano ba, going back, di ba? Paulit-ulit na ginagawa sa'yo. Ang tanong dyan, bakit niya inuulit-ulit yun? Bakit na binabalik-balik yung, ganun, di ba? Paulit-ulit kang sinasaktan.
1: Yes.
0: Hindi kaya wala na siyang respeto sa'yo?
1: Siguro, hindi lang respeto, kundi nasanay na kasi tayo tao, nasanay tayo na humingi na lang ng sorry sa mga bagay na alam naman natin na hindi maganda. Pero ginagawa natin, dahil nga may salitang sorry, okay ka lang ba?
0: Slow motion na naman ngayon si Clark. Clarky! Naka talaga ha?
1: Oo. Di ba? Sa mga, kasi alam naman natin, Dr. Hart, ang nakatatak kasi sa atin, lahat ng tao nagkakamali. Walang perfectong tao.
0: Mm-hmm.
1: And we always use that excuse para to cover the things that we, you know, that we do, mga mistakes. Eh kasi tao lang ako eh.
0: Sinasabi nga natin, George, di ba? Yung word na sorry, one of the abused words.
1: Oh,
0: diba?
1: Abused words.
0: Ay, naka. Asya, oras natin, 44 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming, ha? Babasahin namin lahat ng inyong mga reaction. Doon po sa ating question of the heart. For those who tune in late, may oras pa. May ilang minuto pa natitira sa programa natin. Ano nga ba to, George?
1: May limitasyon o hangganan nga ba ang pagpapatawad?
0: Ayan. You text us at 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: And speaking of that, Dr. Hart, eto muna, meron tayong lucky caller on the line.

0: Ah, grabe
1: naman. Talaga naman.
0: Talaga naman. May butang sexy George. Ganun talaga ba? Grabe ka, George.
1: Ang sweet. Oy, Ate Melchor, ha? Para magkita tayo.
0: Ano bilyado ni Melchor?
1: Ora.
0: Ora.
2: Ora.
0: Ora. Sino ba kasama mo dyan, Melchor?
1: Ang sweet.
2: Si Junior, Junril Ibanez po.
0: Sino? Sino?
1: Junril?
2: Yes!
1: Ay, yes. Ayun! Ang saya. Sige, ito yung tanong ko ha para sa ating block screening ticket giveaway. Kailan at saan gaganapin ang Heart FM block screening para sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day?
2: August 2, 2026 at SM Downtown Cinema 3 and 4 at 7 p.m.
0: Wow! Kompletong kompleto.
1: Completes na completes. Oh. Eto, Melchor. Yes, oo, para masilang iyong ticket. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang heart ng radyo ko.
0: Ayan, congratulations sa'yo, Melchor Ora. No? Ora, tama ba?
1: Oh, Melchor, oh,
0: Melchor Ora. Congratulations, nanalo ka ng dalawang tickets.
1: Dalawang diba? Tickets.
0: Para sa Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day.
1: Ayan. Ay, malapit na yan, ha? Abangan, may pamimigay pa tayo niyan, Dr. Heart.
0: Yeah, oh. Kaya tutok lamang kayo dito po sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Silent Sanctuary right there. Pasensya ka na ha. Sorry na. Nasaktan ko man ang puso mo.
1: Sige lang, basta ikaw.
0: Basta wag mo na ulit gawin. Di ba? Madali lang naman akong kausap eh.
1: Ay, totoo. Dr. Hart, 2 minutes sa bago po umaga, alas 11 ng umaga. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Yan. Good morning, mga sweethearts natin. Sabi ni 2481, good morning, George. Dapat lang tayo magpatawad, bawat tao kasi sugo yan ng Panginoon para magaan ang kalooban, para may ganti tayo sa Panginoon. Salamat. Ayan.
1: Oo naman. 3903, George, may bundag sa iyong duha ni Dr. Hart. Greet ko sa apo o staff o Cagayan de Oro Council 53rd anniversary. Alpha Kappa Rho. Unta, makakuha na po. Basta tawag lang kay.
0: Alpha Kappa Rho. Ito yung Acro, di ba?
1: Acro, yeah. Tsaka yung mga taga City Agriculture's Office, ha? Maganda umaga.
0: Yung mga Acro, mga Brad and Sis.
1: Yes. Yeah. So, 53rd anniversary yeah. nila.
0: Ay, talaga? Oh. Ay, makakilala ako na Acro. Ako talaga naman. Mula naman kay 7256, sabi niya, hello DJ George and Dr. Hart. Pag-greet daw kay Sir Chiki, kay Sir Arnel, Sir Toto, and Mom MJ of City College ng Cagayan de Oro, Agusan Campus. Ayan. Hi po sa inyo.
1: Uy, maganda umaga. Thank you.
0: They're always listening sa Heart FM. Sabi niya, ang radyo ng heart ko.
1: Galing naman.
0: Diba, mga taga City College.
1: Good morning, ayan. Ha? Mayimuntag. Dito tayo mapano. Baling tayo sa ating Facebook post, Dr. Hart. Sabi dito ni Charms, Pizania, Yonaka, walang limitasyon ang pagpapatawad. Tandaan natin na ang pagpapatawad ay para sa ating sariling kalayaan at kapayapaan. Magpatawad tayo nang walang hanggan.
0: Ah, oh, di ba? Oh, ang galing naman. Pero walang price yan.
1: Wala pong price. Pero ang galing nun.
0: Ayan, kay Ka, galing kay Kat Makapundag. Sandali, hindi ko mabasa, George.
1: Ay, sorry.
0: Paklar. Ayan. Sabi niya, yes, of course, George, just like my partner, may limitasyon talaga kasi ako, tahimik lang ako. Pag ginagalit na, nako, iba talaga. Talaga naman. Magbibisit mode na ba? Shoutout na lang daw sa partner niya na si Tidan sa Calyao. Ayan, pagpagod na dapat magsabi at uwi agad. Walang problema sa akin.
1: Diba?
0: Talaga naman. Very understanding naman.
1: Very understanding. Ito naman si Cheryl May Minoro na pone. Walang limitasyon ang pagpapatawad pero may karapatan kang magtakda ng hangganan para sa iyong sarili.
0: Ayan. Yun dapat, yun dapat talaga eh. Pahalagahan mo yung self mo. Yung sarili mo. Pag sobrang sakit na paulit-ulit na ginagawa yung kasalanan at paulit-ulit na nagsusorry, ako parang, diba? Sana manioy. Diba? Parang, diba sinasabi ko nga, parang wala na respeto sa'yo kasi paulit-ulit na ginagawa yun sa'yo.
1: Correct.
0: And then paulit-ulit din namin sinasabi sa inyo, if the respect is no longer served, then
1: go
0: have
1: ahead,
0: the courage
1: leave
0: the to leave the table. Oh, diba?
1: Yung nga tama yung doctor.
0: It's, naroon pa ba?
1: Oh, sinasabi natin na ano, yung pagpapatawad, yung nga sabi mo, leave the table. At minsan, may tinatawag tayong self-respect.
0: Yun. Pahalagahan natin sarili natin. Abby Yee. Ayan, shout out mga taga Arabellas Pastries.
1: Uy, good morning.
0: Sarap siguro yung mga cake dyan. Pero hindi ko pa na-try.
1: Ay, nako. Sinasabi ko sa inyo, dapat nating matry. Saan ba itong Arabellas? Ano?
0: Arabellas.
1: Ito naman si Ling Balls Quadra. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, kaya natin magpatawad. At Diyos nga, nagpapatawad sa mga anak, tayo pa kaya? Na tao lang. From si Joraline Quadra. I'm always listening sa Heart Radio. Di ba, lagi na natin
0: Heart
1: naririnig.
0: FM.
1: Oh, Heart FM. Lagi natin na, lagi natin naririnig yan. Ang Diyos nga, nagpapatawad. Tayo pa kaya? Yan.
0: Eto na. Pa-premyo ba ka mo? Hinahanap niyo. Ayan na, ang senyales na mamimigay tayo ng bigas at ganun din ng groceries dahil oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit ha. ating third winner for the day para sa ating The Price is Right Overload. Bigas at groceries ang sasa inyo. Paikot tayong ruleta, George. Ang kaya manggagaling yung winner natin for this hour.
1: Umiikot na siya. O yung mga sweethearts natin, napaalala lang, 14 days po ang ating claiming period.
0: At syempre, pag mag-claim kayo, padala po ng ID. At ganun, kung hindi makaka-claim yung talagang nanalo, dalahin nyo pa rin yung ID nila.
1: Yes.
0: Alright, sa Batumigil, George!
1: Ay, Barangay Kamamanan tayo.
0: Barangay Kamamanan. Sige, ayan na. Bunot ka na.
1: Ating winner mula sa Barangay Kamamanan. Congratulations sa'yo, Marshall Obasa.
0: Marshall Obasa ng Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Marshall.
1: Marshall.
0: Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin. Claimer prize na. Dali! Dito po sa ating station. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: Medrin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Mukhabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ako, ikaw ba naman sasabihan, pagmamahal ko sa'yo, hindi mauubos yun.
1: Ay!
0: Diba?
1: Tumingin ka lang grabe sa aking mga mata. Agoy! Ba't sila nasing mata?
0: Ay, mga in love dyan.
1: Ay! Kasi init ng araw ngayon.
0: Ano? Nag-heart-heart na ba yung mga eyes ninyo? Uh-huh. Bakit ngayon ka lang? Ginaganahan na ba kayo magtrabaho?
1: Ay, oh,
0: diba? Naaalala niyo yung pinakamamahal ninyo? Diba? Yung mga nasa offices ngayon? Nako.
1: Napapatunga nga ka dyan.
0: Kulang yun na lang sabihin, Dr. Heart, ang sarap na mag-work. Diba?
1: Nagkagagana magtrabaho.
0: Diba?
1: Oo.
0: Yung mga nasa work, tapos mainit ang ulo mo, tapos nakakarinig ka ng mga ganitong tugtog ng Heart FM.
1: Oo.
0: Diba? Naku, lalong gaganahan. Baka mauwi kayo ng maaga.
1: Ay, huwag po. Ang ganda lang kasi ng usapan natin ngayong maaga. Diba?
0: May hangganan nga ba? May limitasyon. Umabot ka na ba dun sa sinasabi ni George na may limitasyon nga ba daw pagpapatawad?
1: Meron tayong tinatawag na aking, dito ako yung aking mm-hmm. hangganan.
0: Mm-hmm.
1: Wag niyong saga. Sabi nga, wag sagarin, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi yung pagpapatawad, Dr. Heart, we, ever since the world began, andyan na yan.
0: Ever since the world began.
1: Ever since the world began. Kasi nga, di ba, oh, that's biblically illustrated naman, mm-hmm. yung pagpapatawad. Pero the act of forgiving or forgiveness is hindi basta-basta yun, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, sabi nga natin, may mga bagay na nangunguna yung pride at saka yung grudge natin. Mm-hmm. Sometimes parang makalimutan na magingi ng patawad kasi feeling natin, okay lang yun. Papatatawarin din ako nun. Okay na to.
0: Parang mas madali lang humingi ng tawad, di ba? Pero mahirap ang magpatawad ka.
1: Correct. Mm-hmm. Yes.
0: Diba?
1: Tsaka minsan, yun nga, nagiging passive na tayo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung parang, alam mo, nagkamali ka, pero si okay, go. Iyan ko na, patatawarin din ako nun eh. Ganun.
0: Pero mahirap yun pag ganun, George.
1: Oo.
0: Kumbaga mababaw lang, di ba? Mababaw lang yung pagpapatawad mo. Malaki ang chances na babalik-balik rin sa'yo.
1: Yes.
0: Parang, eto na naman uli, eto na naman yung nafe-feel ko, di ba? Lalong-lalo na pag ginawa uli niya yung kasalanan ng partner mo, ginawa uli niya sa'yo, di ba? Parang, ay, nako, nakakaumay na, di ba?
1: Akala ko ba natuto na?
0: Gaya nga ng sabi ko kanina, yung pagpapatawad, hindi po nauubos yan.
1: Correct.
0: Di ba? Ang nauubos po sa atin ay yung tiwala natin sa taong minahal natin.
1: Yun.
0: At ganun din ang pagpapasensya natin sa taong binigyan natin ng pag-ibig.
1: Ay, dulot sa bukog.
0: Naninood na ko ba?
1: Naninood na. Huwag niyong ganyanin si
0: diba?
1: Dr. Yes, yes.
0: Nadadala ako sa song eh.
1: Kaya nga
0: alam mo yung in love na in love ka. Tapos sinaktan ka lang.
1: Alam
0: yung pagmamahal
1: parang
0: na binigay mo sa taong mahal mo, sinuklian ka lang ng lahat ng pasakit sa mundo. Gumising ka na!
1: Ay! Genuine mong tao, tapos gaganyanin ka lang. Diba? Sasaktan ka lang.
0: Asa? Tayo magpapaalam na. Ayoko na.
1: Ayoko na. Parang napapaano din ako eh.
0: Sir Bernie Diatras, good morning.
1: Ay, may buntag, Sir Bernie. City Mayor's Office. Good morning.
0: Sabi na ang buso mo, Randy.
1: Oo nga.
0: Naiinis kasi ako doon sa taong nananakit doon sa mahal nila eh.
1: Bakit naman kasi ganun? Huwag ganun ha, mga sweetheads.
0: Diba?
1: But alam mo, Dr. Heart, naiintindihan ko naman kasi baka sabihin nila, eh sino ba naman kayo? Perfecto.
0: Hindi naman, di ba?
1: Hindi. Kami rin po, ako mismo, nagkakamali din. Oh. May mga times din na parang naulitin natin yung mga pagkakamali natin. Pero ang importante dyan, isang bagay lang ang dapat natin siguraduhin is yung may natutunan tayo doon sa ating pagkakamali.
0: Ayun!
1: Yun lang yun.
0: At pag humingi tayo ng tawad, dapat talagang galing sa kailaliman ng heart natin.
1: Correct.
0: Sincero talaga tayo dapat. Good morning once again, kina Sir Bernie Diatras at ganun din sa lahat ng mga staff ng Mayor's Office.
1: Ay, magandang umaga.
0: Good morning sa inyo lahat. At ganun din, mga taga City Tourism Office.
1: City Tourism, hi kay Sir Mikey. Oh, CIO kay Sir Jade. Sa lahat ng mga nakikinig dyan ha. At ito mga taga PMFTC din, 9436. Sabi niya may limitasyon o pagpapatawag dahil, pagpapatawad dahil minsan kung di ka magbigay ng limitasyon, ito na nga sinasabi ko, pwedeng abusaran. Diba? Yun. Kung wala kang limitasyon, this is Junior Ibanez and Melchor Oro. Ay, kilala ko yan. Parang kausap lang natin yung kanina. No?
0: Parang kailan lang. No?
1: Parang kailan lang.
0: Once again, mga taga City College ng Cagayan de Oro, dyan po sa may Agusan. Ha? Hi po sa inyo, kina Ma'am Pai at saka kay Ma'am Hazel. And good morning.
1: Good morning.
0: Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Oras natin, 11:16. Naku, wala na po tayong oras. Paalam na po kami. Susunod na po si Harvey Stone. Si George, kasama niyo mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart, alauna hanggang alas stress po ng hapon, eh, love song song tayo.
0: Pag meron namang humingi ng tawad sa inyo, patawarin nyo naman.
1: Correct.
0: Magpapaalam na po kami. We're leaving a song from Basilio. Lord, patawad! This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 40 minutes after 11 o'clock, and time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Martes na po, mga sweethearts, at saka sama-sama na naman tayo ha, dito sa atong favorite program during lunchtime, ang Heartbeats. Oh, magpapatibok po ng inyong puso. Di ba? Siyempre, magiging masaya tayo ngayong araw na to, di ba? Ano ba yung mga nagpapatibok ng puso nyo? Aside kung matapos kayong kumain ng mamantika at saka matatabang pagkain. O, yung mga kumakain ngayon ha, happy listening po sa inyo. Batiin natin ng happy listening si Ma'am Helen Meha. O, yung pasahero po kanina ni Jay Tagalog. Happy listening ha. Talaga nag-video call talaga kami ha. Tsaka sabi niya, morning till morning, nakikinig siya sa Heart FM. Wow naman! Maraming salamat to you, Ma'am Helen ha. And also, hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Scarlett Nicole Catering. Eatery and Catering. Diyan po sa may Patag, maraming salamat po sa pinadala niyong grasya ha. Okay, Ma'am Grace ba yun? O yung owner nila? Happy listening sa imo, Ma'am. Maraming salamat. Good morning din po sa ating BBQ family dyan sa may Kamamanan. How are you guys doing? Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na nasa biyahe. Of course, I'm talking about our mga TNVS drivers natin ha. Kagayhaan! Happy listening po sa inyong lahat at saka sa lahat ng mga Grab drivers natin na nakikinig dito sa ating program. Happy listening sa inyo. And of course, para di magtampo ang ating mga taxi drivers, sila yung nauna. Ang mga grupo po ng mga taxi drivers natin ha, Iputada, Gatoda, yung Bellevue Boys, at saka lahat-lahat na. Oh, yung mga nakalimutan ko ha, mag-greet natin mamaya. Alta Dua, at saka remind nyo ako, mag-message kayo sa akin para at least mabasa natin ha. Oh, ang dami kasing nagpapabati dito sa atin. 0917-1579-927. Padala nyo po yung mga pangalan na gusto nyong mabati natin ha. At saka sa ating ding Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. May isa pa! O, diba? Para happy tayo ngayong araw ng Tuesday, mamimigay pa rin tayo ng tickets para po sa block screening ng pelikulang Spider-Man. Heart FM po yan ha. Ngayon na pong Sunday yan, August 2. Tama ba? August 2 nga. Sunday na po. So, it's a family day. So, sama-sama yung family natin na manood ng libreng pasini po ng Heart FM. Alright, so make sure na ready niyo yung mga cellphone. Pagkasabi ko na tumawag na kaagad. Alright? Anyway, oras natin, 11:43. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay!
3: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
5: It's our party, we can do what we

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogaynon, 11:15 oras natin, sweethearts. Nako, tawag na, pina-update 0917-1579-927 para po sa ating palibring tickets ng block screening ng Hot FM. Of course, sa pelikulang Spider-Man. Here's now a song from Sabrina Carpenter with Espresso. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Dalawang mahalagang usapin ang tinalakay ng Committee on Laws and Rules ng Cagayandor City Council sa isinagawang committee hearing kamakailan. Pinangunahan ni Majority Floor Leader at Committee Chairperson, Councilor Edgar Cabanlas, ang pagtalakay sa panawagan ng Department of the Interior and Local Government o DILG-10 na suportahan ang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Tinalakay rin ng committee ang panukalang ideklarang persona non grata ang Canadian vlogger na si Scoot Feneran Douglas na mas kilala bilang @regular_guyph dahil sa manoy mga video at pahayag nitong itinuturing na mapanlait at nakakababa sa dignidad ng mga Pilipina. Dumalo rin sa pagdinig sina City Councilors Marlo Tabak at Agasuan kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang lokal na tanggapan at iba pang ahensya na pamahalaan upang magbigay ng kanilang opinyon at rekomendasyon sa mga nasabing usapin. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:23 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Anyway, time for brunch was by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! O, nakikinig sa atin ngayon na hang ating mga drivers ng Orozco, Bugo o Igpit na rota na bus number 29 ay sa kanilang driver na si Lee at saka sa kanilang pao na si Juvie. At syempre naman yung mga pasahero nila ngayon, ha? Happy listening po sa inyo. How was your ride? Diba? Ay, atong mga Orozco minibus drivers, nakapaniud to na ba? Maniud to na ta, ha? Kaon na ta. Dali, dali. Pili lagsudan. And hi then sa ating sweethearts dyan sa may Malanang Opol, Sir Efren Wayan. Happy listening po sa inyo. At saka pabati daw kay na Vivian, Kathy, Grace, Mark. At also kay Angel. Hi na din kay Nanay Siding, kay Koki or Kaki. Hi kay Inday, Jongjong, Alming, Maximo, kay Jean at saka kay Jude. Shoutout po sa inyo, ha? It's coming from Sir Efren Wayan. Hi na din po sa ating mga sweethearts na nakatutok pa rin sa atin. Novo Department Store dyan po sa may Kogon Market. At syempre ang ating Kevin Enterprises family. Happy listening po sa inyong lahat. Kamayan sa Manu kan mayong unto at saka yung Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, Sir Ron and also kay Bernard. Shout out po sa inyong lahat. 12:25, abangan mamaya, mamimigay pa rin tayo ng tickets and this time sa FICO po na block screening, ha? O, malapit na po, lang tumbling na lang, so get ready sa inyong cellphone at saka sa inyong load. 0917-1579-927. Diyan po kayo tatawag. Wait for my cue. Maya-maya lang po. Kaya always tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

92.7 Hot FM Kagayan The Oro 93.7 Hot FM Bogidon 12:52 na pong oras natin Sweethearts Keep on moving by 5 And that song was brought to us by Playtime Entertainment Born for Happiness Happy Happy Listening Sa mga kumakain ngayon dyan Sa may Araiman ha Dyan po sa may Kauswagan NHA Happy Happy Listening po sa inyong lahat At saka yung Araiman din natin dito sa may Gusa Sa may Ladaw Ako, ang sarap ng RM nila, di ba? Especially kung may, ano ba yun, yung linungag na saging. Bakit kaya perfect na pair yan? Parang tayo. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Andiyan po sa may Carmen Market, ha? Ma'am Nanette Raniego, shout out to you sa may Mahogany section. Happy, happy listening din. Kay Meria Masera, dyan po sa may Kapisnon, Kauswagan, shout out sa imo. And also kay Madam, katong may tindahan diya ha, si ano pong pelyado niya? Nakalimutan ko, dyan sa may Bakonga Street, sa may Lapasan, happy happy listening sa inyo. Oh, kilala na niya yung sarili niya. Kay Marifel, maayong

0: Welcome to Semo Marivel. Kumusta naman ka? And of course, yung ating mga ukay-ukayan na dyan po sa may Kogon Market. Happy, happy listening. SMK777. Shout out to all of you. Kadalamay na ako diya. Buto-buto yun. Hagalanog-lanog ang Heart FM. Thank you kayo sa inyo. Kevin Enterprises. Mayong-mayong pagpaminaw po sa inyo ang tanan din ha. Mayong pagpaniod to. Siyempre naman, yung mga estudyante natin ngayon na umuwi po ng nasa kanilang boarding house ha. At saka yung mga naka-online lang na estudyante natin. Kumusta na kaya kayo? Nakapaniod to na. Mag-open na lang ng Biplop ha. Kasi si nanay tatay nasa Pizza de Peligro ha. Pero anyway, after few days, magiging masarap na rin yung ulam natin ha. Alright, eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto na! Dito tayo huminto sa may Barangay Carmen. Barangay natin dito ha. Alright, pili na tayo. Oy! Winner natin galing dyan sa may Makanhan. Eto, congratulations kay Clarissa Lucid. Clarissa Lucid ng Makanhan, Carmen. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito ang iyong price sa ating himpilan. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenza Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Wear your piso. Gets more value. Oras natin, 12:55. DJ Monterde. Up next, right after this short break, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Beverly Craven with Promise Me. Ang dami mo yung pinangako, pero napako, nako naman. Maing hapon mga sweethearts, it is now. Yeah, checking the time here, it is 1:33. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. From Moron until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Grabe naman, madaming nakaka-relate sa kantang to. Sino ba yung pinangakuan na hindi? Oo, hindi na ito pa yung kanya pangako, ano? Uy, may mga tumatawag na. Wala pa po akong cue, ha? Oo, mamaya pa po yung ating pamimigay ng block screening tickets para sa ating block screening ng Spider-Man Brand New Day ng Fico at ng Heart FM. I know you guys are excited for that. But for now, let's talk about you. Yeah, let's talk about your messages here. I got one from Arlene Abad Patriana. Hi, Ate Arlene. Greet po ko sa akong Brad na si sa Orots ko na si Eric Patriana. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At 3903 George, greet na ako akong Brad na si E-Boy at si Engineer Renan sa City Agriculture Mobiling. Nag-mobiling ni Well Domino Heart FM from Sir Jazzy. Magandang hapon. Uy, sa mga taga City Information Office din, ha? Hello, Sir Jade. Sir Marky naman, City Tourism Office at sa lahat ng staff and crew. Oh, Sir Bernie, magandang hapon po dyan sa my City Mayor's Office. I know you guys are excited, but let me just give you the text lines, okay? Which you will also be using to call me later. Ito, i-text nyo din ako sa mga shoutouts and requests ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa ating Facebook page, naka-online ka ba? Sige, oo, punta ka, bisita ka. Sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 134 music from Michael Bolton and many more. Catch them only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Sige nga, oh, gaano kalalim ang pagmamahal? BG's there with How Deep Is Your Love. And that song was brought to us by Excel Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oras natin ngayon, 2:31. Kamusta naman yung mga nasa initan, no? Ayaw pagpainit, ha? Drink water, please. So, me, I, George, will remind you every day to do that just to keep you healthy. Bahala, nagbalik-balik, di ba? Oo, kaysa wala, magpa-remind sa imo. Ay, sorry. For, eto muna, basahin ko lang to, ha? 4817, Carla Shop in Pabayo, si Ate Hazel Puzon, Lorlene Humamoy, Marisol Arado, Susan Brigente, na laging naka-Heart FM. Naati tuloy kita, Hazel. Kamusta kayo dyan, ha? Thank you sa inyong pakikinig. And yeah, earlier I was looking for a caller number 6. Para po sa ating pamimigay ng blessings, ng ticket, o kasi may block screening na naman. Alam ko nag-enjoy tayo, di ba, pag nagba-block screening. Anyway, it's gonna be for Heart FM block screening of Spider-Man, A Brand New Day. Sino nga ba ito? Sige, kausapin natin, ha? Sige, let's go ahead and have our caller on the line. Hello, Maing Hapon.
1: Hello, Maing Hapon.
0: Hi! Wow, napaka-sweet naman ng boses. Uy, may nainig akong doorbell. Papasokin yan. Sino yan? Anyways, anong pangalan mo? Taga saan ka?
1: Dova Grace.
0: Sino po?
1: Dova Grace.
0: Donna Grace?
1: Dova Grace.
0: Ay, Dova Grace, sorry. Ikaw si Dova. Dova Grace.
1: Yes.
0: Apelido mo, Grace.
1: Ano? Kagayno.
0: Kagayno. Kasi kanina kapag-grace ng Grace. Sabi ko, apelido ba yung Grace? Anyways, ito ha, para manalo ka, this is for the Heart FM block screening ticket giveaway. So may dalawa kang ticket. So dapat may kadate ka nito, ha? Agoy.
1: Yes, sir.
0: Ah, sige. O, kailan at saan gaganapin ang ating block screening ng Spider-Man A Brand New Day?
1: SM Downtown Cinemas 4 and 3 this August 2.
0: Ayun.
1: 7 p.m.
0: Ay, wow, may schedule pa. Umuntik ako na ano dun, ha, kasi inuna mo yung 4. Anyways, congratulations. Yeah, it's worthy to celebrate this achievement of yours. Para masil ang iyong dalawang ticket, ate Dova. Nova, no? Sige. Dova, tama?
1: Yes.
0: Okay. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7 ang radyo ng heart.
0: Congratulations! Ganun na po kadali, ha? O manalo, congratulations sa lahat ng mga winners natin. Sa mga winners natin ng Heart FM block screening tickets, don't you guys worry, we will announce once the ticket is ready to be claimed. Okay? Okay ba yun? Ayan. Magbabalik ako. I have more songs for you. George till 3. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM. FM lang. Wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: May nagsabi na ba sa'yo na, hey, I'd love to see you tonight. Agoy. Dinner. Oo, dinner. Kayo talaga. Kung anong pinag-iisip lagi ba? Sige na, magkape na tayo. Habang nag-enjoy sa love songs. Dito sa ating programang Dear Heart. Hi, si George po ito. Oh, sa mga nag-enjoy dyan, patanaw sa Smile B. Ay, grabe. Ang ganda, oh. Kasing init ng haring araw, oh. Ang gusto ko lang batiin. Ito mga sweethearts natin na nag-text, ha? Sa ating text lines. 3363. Uy, kilala ko to, si John Rosto. Sabi niya, good afternoon, Lady G. Forgiveness isn't for others, but for your own peace of mind. Drop the heavy baggage of yesterday and focus on the strength of your tomorrow. Dagang salamat. Thank you. Ganda nun. Thank you, Jun Ross. Hi to Sir Urbano Ulinan, dyan sa may Buara Puntod. Hi, Miles and Mommy Amy. Thank you. Thank you sa pagbisita, Miles. Maraming salamat, ha? And mga sweethearts natin, dyan sa Madonna and Child Medical Center. And sa na Sir Wilcito Zalsos, Roel Tacalinor, Bernard Batubato, and Mark Abbas, coming from Sir Ron Valdez, the number one station ng heart namin. Ay, thank you po. Maraming salamat. And again, after 50 years ha, sa Madonna and Child Medical Center, a Mount Grace Hospital. Ay, to Ma'am Sarah, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, dagang salamat po. And you know, mga sweethearts, hindi natin palalampasin itong pagkakataon na ito that it is about to be Abay, the prices rise, overload na. Alam niyo yan, oras-oras na ito. Ito na, pamimigay ng groceries, bigas, spin, roulette, let's go. Oh, ito yung mga winners ha, gusto ko lang din tawagin ulit yung mga winners natin mula pa kaninang umaga, no, kay Jason Steele. Ito si na Jerry Amper ng Barangay 17, Mary Rose Aracon ng Barangay Consolacion, Marshall Obasa ng Barangay Kamamanan, Clarissa Lucid mula sa Barangay Carmen Makanhan. Ayan, dagang salamat sa inyong pakikinig. And tingnan natin, saan ba napatigil ang aking mahiwagang ruleta? Dito po tayo sa Barangay Consolacion. Barangay Consolacion, sino ba? Ay, eto. Well, congratulations ha. O, mula sa Barangay Consolacion, Maria Teresa Waminal. Maria Teresa Waminal ng Barangay Consolacion, congratulations sa'yo. Ito ang ating winner, 5th floor, FICO Admin Building, ha, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Bamenta Boulevard, Carmen. Ang ating address sa ating studio. May hangad lang good, hangad gamay, kaya para makita ninyo yung signage ng Heart FM. Ha. Tapos, 14 days na yung claiming period natin, kaya naman, naku, punta na. Magdala ng ID. Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to the final set, Keep It Here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Posibleng maharap sa kokulang kaso ang isang individual na nag-viral sa social media matapos umanong magbanta sa seguridad ng Bulwa National High School at Bugo National High School sa Cagayan de Oro City. Kinumpirma ni Bulwa Police Station Commander Major Rutherford Ondin na kusa nagtungo sa kanilang himpilan ang isang magulang upang isuko ang kanyang anak kaugnay ng naturang insidente. Ayon kay Major Ondin, nagdulot na matinding pangamba at alarma sa publiko ang kumalat na social media post. Dahilan upang agad itong imbestigahan ng pulisya dahil sa posibleng banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang nasa loob ng dalawang paaralan. Matapos kumalat ang naturang post, naglamas din ng panibagong mensahe ang nasabing individual at sinabing joke-joke lang bilang pagbawi sa kanyang naunang pahayag. Binigyan din ni Major Ondin ang maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas ang sinumang magpapakalat ng maling impormasyon o magbibitiw ng mga pahayag na magdudulot ng takot, pangamba at alarma sa komunidad. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de or 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:17 ng oras natin, sweethearts. Mainit po, Tuesday afternoon. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 3:34 ng hapon ng oras natin, sweethearts. Mayong hapon sa tanan. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Welcome back. Anyway, it's time na magkape na muna tayo, ha? Tsaka yung merienda natin, nakahanda na ba? Ano ba yung masarap na merienda ngayong hapon na to? Sige, sagot ko. Magandang hapon po sa mga kumakain ngayon dyan, ha? Nag-enjoy sa mga hinihigop nilang sikwate at tsaka kape dyan po sa may Kogon Cafeteria natin, ha? Happy, happy listening sa inyo. And of course, yung mga nagbe-break ngayon, mga teachers natin. Happy, happy listening to you, ma'am. Mayong hapon sa inyo, ma'am, ha? At saka mga sir din natin, ha? Ako, may nakita ako sa social media kanina. Diba? Tinambangan ng dalawang estudyante, yung isang teacher. Grabe. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating hapon ngayon. Of course, mamimigay na naman tayo ng libreng tickets para sa ating block screening. Nako, malapit na po yan, mga sweethearts, ha. Kaya abangan nyo. Make sure na mag-enjoy talaga tayo dun sa ating Spider-Man block screening. At this time, mamayang hapon, pamimigay po natin yung block screening, of course, ng Heart FM. Alright? Dalawang tickets po yun. And get ready with your cell phones and your load. Paki-save na rin po yung numbers natin, 0917-1579-927. Pabti kailan ta, ha? Yung mga gaduka pa diya karon. Nako, tamang kape lang yan. At saka tamang, mga exercise, di ba? Oh, at saka dyan din, ipadala po ang inyong mga pabate, alright? Babasahin natin mamaya yan, ha? Alright? May pabate dito, happy, happy listening. Naminaw karon while naghigda. Ay, kalamihan as kinabuhi. Ay, hi kay Mommy Lane Gales sa may barangay 17 Burgos del Pilar. At syempre ating mga kaibigan dyan, mga sweethearts natin sa may Crystal Maramag, Manzano family, nakikinig sila sa atin ngayon while naglilinis ng bahay. Wow! Yung talaga yung dapat, di ba? Hindi lang once a week yung general cleaning natin. Pero kung busy ka, di ba, pwede na rin. Every Saturday. Mag-enjoy ka na naman doon sa mga 90s music natin, di ba? 3:37 na po ng hapon. I'll be back with more of your favorite music. Keep it right here sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Buginon. 3:47 na po ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ang ganda-ganda po ng hapon natin ngayon, di ba? Looking forward for a golden afternoon later, di ba? Yung twilight. Yung takip silim na. At saka, di ba, ang sarap ng feeling. Pag uwi natin sa bahay, medyo naabutan pa natin yung, di ba, yung sikat ng haring araw. Oh, especially yung mga maagang pumasok kaninang umaga, di ba? Wala pang araw. No? Yung mga, ano ba yung mga morning shift natin. Tsaka pauwi na sila ngayon. Maagas lang matulog mamaya. Kasi bukas na naman, maaga yung shift nila. But anyway, ganyan talaga yung buhay, di ba? Bawi na lang tayong tulog every weekend o yung araw ng rest day natin, right? O ano bang yung araw ng rest day nyo? I-share nyo nga sa akin kasi yung rest day namin Sunday. O tsaka Saturday, may konting, parang konting rest day na rin yan, di ba? O sino ba yung napapagod sa trabaho natin, di ba? Saya-saya ng trabaho natin dito, pasalamat tayo, di ba? Ikaw rin, pasalamat ka. May trabaho ka ngayon. Yung mga nag-aanap nga pala ng mga trabaho natin, ha? Yung mga job hunters natin, ha? Happy listening po sa inyo, ha? Kompleto na ba yung mga requirements natin dyan? Oh, grabe. Yung pila natin, di ba? Kuha ng mga requirements dito. At saka yung mga ID natin. Yan talaga. Oh, yan talaga. Umpisa lang yung mahirap, di ba? Oh, dumaan din tayo dyan. Siguro mga ilang taon na yun. Oo. Anyway, good luck na lang po sa inyo, ha. Don't forget, samahan nyo po ng prayer para at least ibibigay talaga sa iyo ng Diyos yung paborito nyong trabaho, di ba? Talaga yung trabaho natin na kasama yung passion natin, right?

0: Pamimigay tayo ng natin ng tickets sa block screening po ng Spider-Man. Ako, malapit na. Tsaka Linggo pa yun, ha? Oh, family day talaga. Sino ba yung sasama mo? Tapos, make sure lang na meron kayong enough load, ha, para hindi maputol. Ako, sayang. Iba yung makapasok, diba? Magbabalik ako with the music from Yung Kai. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, and need the caller. Tawag na po 0917-1579-927. Libreng ticket para po sa pelikulang Spider-Man. Of course, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts, 31 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang magandang hapon sa mga sweethearts natin ngayon, ha? Especially dyan sa mga Puerto National High School. Magandang hapon po sa ating mga guwapa o mga guwapo ng mga teachers diyan. Of course, pinakagwapa nila ng principal, si Teacher Emily, at saka sa partner niyang si Kuya Noel. Happy, happy listening sa ila, ha? Wellness Day ngayon ng mga teachers dyan, ha? Kasi alam nyo na yung nangyari, di ba? Grabe talaga. But then, sana nag-enjoy ka sa mga music natin dito, ha? Paring Demsoy, mayong hapon. And of course, kay Uncle Fern, mayong hapon sa mo, Uncle Fern. And kay Mommy Faith, happy, happy listening po sa inyo, mga sweethearts natin dyan din sa may Bukidnon, dyan sa may Crystal Maramag Crystal. Happy, happy listening. Manzano Family. O, naglilinis pa rin na sila ngayon sa kanilang bahay, ha? Mayong hapon sa inyo. 4:32 na po ang oras natin, sweethearts. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, nanggapin natin ang report ni HBG J. Tagalog of RRJ Taxi. Mayong hapon sa'yo, Kuya J.
2: Yes, Alvis Don. Mayong hapon din sa'yo. Sa bahagi ng Cogman area, papalabas ka ng Cagayan de Oro, may slow moving na dyan. Umpisa na ang traffic natin dyan.
0: Bro, pakihinaan yung monitor kasi nag-feedback. Thank you.
2: Okay na.
0: Alright, okay na yan.
2: Pagkabalik naman ako, mapunta naman dito sa sentro, dyan sa Pusa area, slow moving na dyan sa Pusa area. Dire-direcho, nung makatawid ako, pagdating naman dito sa labasan area, slow moving pa rin.
0: Bro, may feedback pa rin.
2: pagkarating naman tayo dito sa Osmeña crossing, pero pa rin build up na dyan. Build up na traffic natin dyan hanggang sa dire-direcho ka, hanggang pakarating ka rito naman sa Corales. Ganun pa rin. Build up na rin dyan. At ganun din sa Likuan area. Yan, crossing na yan. Papuntang Belis, crossing na yan. Talagang may build up na. At ito, sa ano naman, pabalik naman ako. Papunta naman dito sa Corales. Ay traffic na yan.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Toots para sa Heart FM, Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.
3: This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. 4:44 ang oras natin. Beanie with Paro Paro. Lumipad na yung Paro Paro ha. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mayong hapon kay Elizabeth Uba Factura. Ating kaibigan dyan sa may puntod ha. Mayong hapon si mo Elizabeth Uba Factura. Kilala mo to?
1: Naka-uba.
0: si Beth. Happy, happy listening sa imo, Beth, ha? Mayong hapon sa imo. Sa may craving sa Juntis Ron. And also kay Aturang sarap niyan. Kay Demsoy Robles, mayong hapon sa imo. Sir Eddie Kinya ng Noisky Food House. Mayong hapon. At saka yung barbero natin dyan. Pinaka-pogi daw, ha? Chicks boy pag yun. Grabe, ha? Si barbero Rest Boy Tibong. Diyan po sa may Hayden Barbershop Makanhan. Malapit daw sa Velux. So, happy, happy listening po sa inyo, ha? Pag-upit tayo doon, Pars?
1: Hindi, mag-follow sila.
0: mag-follow sila sa Jason at Heart FM. Mayong hapon sa inyo. Ay, nakapag-follow na daw sila. Oh, sa Heart FM. Jason Space Heart. Oh, naon nila yung Heart FM. Tsaka Jason Space Heart FM. Grabe talaga. Magandang hapon sa inyo diya, ha? Eto na po tayo. Last winner of the day sa ating The Prize is Rise Overload. Iikot na ang ating ruleta para kukuha at bibili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto, dito tayo huminto sa mga drivers. Uy, swerte drivers, ha? Uy, taxi driver! Pangalan ng... pangalan ng taxi niya is Jericho Taxi. Nako, kamukha mo dati.
1: Rosales.
0: Oh. Eto, congratulations ang driver nila, ha? Driver natin na nanalo, si Crisanto Pundaog. Crisanto Pundaog, driver po ng Jericho Taxi. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, kunin mo na yung price mo dito, ha. Located tayo sa 5th floor ng Fico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Tapat lang sa West City Central School. Eto, recap din tayo sa winners natin kanina. Maria Teresa Waminal ng Barangay Consolacion, Clarissa Lucid ng Makanhan, Carmen, Marshall Ubasa ng Barangay Kamamanan, Mary Rose Aracon ng Consolacion, at saka kay Jerry Amper ng Barangay 17. Congratulations sa inyo, sweethearts. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako. Oras natin, 4:47. This is Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Birthday.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:57 na pong oras natin, sweethearts. Ibig sabihin yan, magbabay na tayo. Ako, maraming salamat ha. Tsaka may pabati pa dito ha. Oh, nakikinig daw sa atin ngayon yung BFF na kapitbahay ni Beth. Alam mo ba yung ibig sabihin ni Beth ito? Oh, BFF niya. Kaaway niya. Anyway, maayong hapon sa imo, ma'am, ha. Maraming salamat. Dito kayo nagkikinig sa Heart FM. Oh, Jason Steele. Ano yung...
1: Ganito kasi yan.
0: Oh. Oy, mayong hapon once again ha, sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan ngayon, yung mga papa-uwi.
1: Hello? Sige.
0: Sino?
1: Ipa-follow natin sa... Sige.
0: Oh. Ano pangalan?
1: Heart FM 92.7 Dash Kagaya de Oro.
0: Yes. At saka yung isa, yung poking... Sino ba yun?
1: Yun eh.
0: Nahiya ka pa. Anyway, that's it, mga sweethearts. Catch me back tomorrow, Wednesday edition po ng ating mga program. Alright? Here's now a song from Razorheads, Ang Huling El Bimbo. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart Co. Bye for now. God bless you all.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: Heart 92.7.
2: Heart FM News Update.
3: Hinikayat ng Department of Trade and Industry o DTI 10 na mga mamimili na maging responsable sa paggastos at iwasan ng pagbili ng mga hindi kinakailangang bagay upang mas mapagkasya ang kanilang kita sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng pamilya. Ayon kay DTI 10 spokesperson Julie Nieva, mahalagang unahin ang mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang pangangailangan upang maging mas maayos ang pamamahala sa budget ng bawat tahanan. Sinabi rin ni Nieva na ang tamang pagbabudget ay makatutulong sa mga pamilya na maiwasan ang labis na paggastos at matiyak na nagagamit ng wasto ang kanilang kita para sa mga prioridad na pangangailangan. Samantala, tiniyak ng DTI 10 sa kasalukuyan ay wala silang namumonitor na hindi makatarungang ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:30.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: לבד. את כל העניין מופעת כבר. הנה וואם פרקום תנגה. תאיו אילו מליפד. את כל העניין
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
2: Time Check brought to you by Sirio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Heart 92.7.
4: Sirio Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nasi Pizza 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung litoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linguan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamo ng mga tao sa magbebe ay anak ka babae, dinak anak pinagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ingnan ko sa kuang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa po akong heart, picos, pagtan-aw nila kag okay na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro. 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:33. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

akin yung masinagot. Ang lalaki na walang masuot. Hindi ko naman sa maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ng kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinoon. We get 31 minutes after 5 o'clock. That's simpleng tao. Isang magandang umaga sa lahat ng mga kamumulat lang, sa mga gagigising lang. Brand new day today. Siyempre pa, araw na ngayon ng Miyerkules, 3rd day of the week. It happens to be the 29th day of the month. Dalawang araw na lamang nalalabi. Matatapos na ang buwan ng Hulyo. Anyway, sige. Ano na ang update? Nakamata na ang mga estudyante natin. No, kailangan na magisingan talaga. Sige, yaw-yawan na saan, no? O yung mga estudyante, yung mga tipong hindi pa bumabangon sa mga 10 tawag. 10 pagising. Kailangan yaw-yawan na naman. Nanay, ikaw na bahala. Si nanay na yung bahala dyan, si mami na, si mama na. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat po ng mga nagluluto na, sa mga nasa kusina na, good morning! Ayan naman ang plano mo. O, sa lahat ng mga nakahigda pa diha. Nakahigda, pero gising na, no? O, yung tipong nag-scroll, hala, sige, scroll. Pero naka-background na ang Hard FM. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga naka-Hard FM na, hinihintay natin? Siyempre, dapat mag-participate tayo sa ating mga pa-contest. Ang dami natin grasya sa araw na ito. As always, ang ating bugas at ang ating groceries, naghihintay pa rin yan. At hindi lang yan. Nako po, bumabaha po ng tikat araw-araw para po sa lingaw na ito. Oo, na sine. Abangan natin lahat yan, ha? Yung signal ng inyong lingkod. Kapag sinabi kong tumawag na, tatawag na po kayo. Pero maya-maya pa ng konti yan. Sige. O, magkape na muna. Magkape. Ay, nako, malamion. Nakape sa kabuntagon. Mabugnawon na kabuntagon. Text mo ako dali, 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Commercial break muna tayo siglet, ha? Magbabalik tayo with more. Ako pa rin si Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga. Kaya naman pa tayo, sweetheart, sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng Heart Ko.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.
7: gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey, time right now, 5:51.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.7 Thar FM kaganda or city 93.7 Thar FM ginon. Bigyan 16 minutes pa kalipas sa alas 6 ng umaga. That's Bang Jose. Hoy! Panilig na. Sa second hour ng ating program, maganda sikat ang araw. The weather is fair. Hoy, mukha magiging mainit ang araw na ito ng Miyerkules ha. Kasi ang liwanag na agad, alas 6 pa lang, ito yung mga gauge ko eh. Ito yung mga palatandaan ko na magiging mainit ang araw kapag ka, alas 6 pa lamang, naku, hayag na kaayo. Oo, dali sa among building. Ay, ay, ay. Ay, ito na, good morning na good morning. Sa mga kamumulat lamang, kagigising lamang, ang nangyari. Let's just siguro natulog kagabi. Usually, nagigising ka ng alas 5, ngayon alas 6 na, hoy. Ah, mukhang lami kaayo gabi, Ibay. Lami kaayo gabi ang pagdula-dula ni mo siguro sa cellphone mo, no? Kaya nabilar eh. Diba? Magandang morning po. Siyempre ba? Ako, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling, ha? I'll be with you until 9 o'clock today. Oy, anong plano? Saan punta? Ha? O, yung mga mag-aasikaso ng kanila mga students. Alam ko naman, ongoing yan. At teka muna, napaliguan na ba? Teka muna, napakain na ba? Ay, ang tanong, nakapagluto na ba? Kabulo pa sa pangape ang Galas family, oh. At dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alam mo yung Hayden Barbershop, lagi nakikinig sa atin ito. At dyan sa may Makanhan, sa may malapit sa may Velox. Yung poging chick boy na barbero na si Resboy Tibong. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga din kay Ma'am Christine all the way from Marabag, Bukidnon. Nagkang salamat sa magpaminaw, sina Ugly Kid Joe Sam. Hoy, maayong buntag mga taga Santa Cruz Uno, Lapasan. Ba? Oo, oh, talaga naman, nagpapa-attendance check na sila. Magandang umaga ha, shoutout sa Tanana Minaw. O yan o, good morning, good morning, good morning. Ito rin, magandang umaga po. Mga taga saan naman ito? Ah, indahag ito. Oo, Dupalco family, sina Sir Oliver Dupalco. Sabi niya, good morning Heart FM. Yan o, ang radyo ng heart ko. Naminaw na ang mga naadiha sa may Lapasan din. Hoy, Lapasan na naman. Oh, may buntag Sir Jason Fermin naminaw. Dere, imong boses sa among orasan. Fermin early in the morning. Hoy, maraming salamat po sa inyo. Tunog alarm clock na ba yung bunganga ko? Ipagising niyo sa umaga, ano? Uy, tingog na sa ni Sir Jason, bay. Oh, ayun akong sir, di man ko teacher. Mamaya, abangan natin ang unang draw ng bugas at groceries. Abangan din natin ang pamimigay natin ng mga black screening tickets. Napili ko lang Spider-Man ha. Mamaya, naku, magpapakontest tayo. Brought to us by Fico. Abangan natin yan. Okay, bukas na pala yan yung black screening, no? O ng Fico. Kaya abangan natin lahat. Ayay! O sige. Magko-commercial break muna tayo saglit ha. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, may bundang! Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: falling.
1: 92.7 Hard FM ka gaya the Aura City. 93.7 Hard FM get on 32 minutes mali bansang na sa isang umaga. Aura City chat in a playtime entertainment born for happiness. That's fallen. Lola Amor. O isang good morning ha. Ang aga gumising ng mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Magandang umaga sa inyo. Good morning to kina Bernard, kay Kenneth, kay Renato. Magandang umaga kina Marlon, kay Nagna, kay Gilbert, and kay Lodi Lia. Okay, maibuntag niya. Papangapin na mo. pandisal na, pandisal ha. Magandang umaga, mga taga Julie's Bake Shop. Ganun tayo sa may New Leaf. Sige, maraming salamat sa inyo pakikinig dyan ha. Talaga namang aga gumising, agang makinig. Oo, ano mga taga dyan sa bakery na yan. You know, eh dyan sa may kamamanan, sa may Jonas Bake Shop. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dyan na pita. Sana'y napakaganda rin ang inyong umaga. Teka muna, iba ka na sa bakery ba? Nangapi na? Iba ka na sa bakery ba? Kung nag-almusal na rin? Yung mga nasa bakery ba, nag-almusal din ng pan? Sumun na siguro, ano? Oh, sobrang dami ng pan na nakapaligid sa kanila. Parang wala nang ganang kumain ng pan. Teka muna, mamimigay tayo ng libreng ticket, ha? O sa black screening ng pelikulang Spider-Man. This is brought to us by Fico. All you have to do is, you know, call me up right now. Adaling tawag na 0961-8924-927. Ulitin natin yan at 0961-8924-927. Be my lucky caller number 6. Ang pang-anim na mga kalusot, magkakaroon ng libreng ticket. Siyempre, na pelikulang Spider-Man. Brand new day. Hating sa atin ang Fico. Dali na. Okay, saglit, magko-commercial break muna tayo saglit. Tapos magbabalik natin mamaya-maya, few more hits. Tapos mamaya din, magdudro tayo ng ating bugas at groceries. Sweetheart, padayo na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.

0: That's a floaty for you with the Rob Star. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. That's the Hot Dog Virginia. Nawala yung caller natin, bumita. Hindi yan. Oo, yung isa. Eto, magandang kumaga muna. Shout out natin ang mga sumusunod. Eto, mga taga Buara Puntod. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sa Ulinan Family, sa BNR Store, sa may Black 2 Buara Puntod. Asa na yung caller natin si Jessica? Nawala. Nanong naputol man yun. Ganyan to, Jessica. Ayan, tawagan natin si Jessica, ha? Naghintay ka tapos pinutol mo rin. Tawagan mo mabalik si Jessica. Uy, klaro. Magandang umaga si Roxanne Macha. Uy, good morning! Si Lorimer Sakala. Ganito si Candy Ato. Ha? Magandang umaga sa inyo. Kay Mercy Inday Mansueto. Ganito kay Nino and Sabel Baktong. Kay Wilma Osorno. Magandang umaga. Kay Chris Mayuman and BBQ Family. Magandang morning! Maraming salamat po sa inyo mga kinig. At ang Nikito Family all the way from La Pasan nakikinig din sa atin. I love Shackle po talaga. Ayan o. Ang radyo ng heart ko. I love you. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Aras na para mamigay naman tayo ng groceries at bugas. Paminaw ha. Buwan naman ang winner natin. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Makasanding! Puro tayo sa dropbox na makasanding. Ang nakasulat ay makasanding. Ang pangalan ng nakadaong ng bugas at groceries mula makasanding, Janet Padenio. Janet Padenio, congratulations! Janet Padenio, congratulations. Ayun o. Oh. Ayun, congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. Magdala ka lamang ng valid ID para mag-claim mo ang iyong bugas at ang groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po hindi atin sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 9 more minutes before 7 o'clock. Mamaya na lang natin isalang yung ating caller. Sorry, Jessica, ha? Ay, naibaba mo yung phone eh. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. At magbabalik pa tayo mamaya with another raffle. Tapos may contest pa tayo ng ticket. So abangan natin lahat yan. Ha? Para sa ating libreng sine. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
17: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senate Minority Block, binoykot ang ikalimang sona ni Pangulong Marcos.
19: 3,700 Pinoy seafarers sa ligtas ng nakalabas sa Strait of Hormuz.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, mas maraming flight at pamumuhunan magpapalakas sa turismo ng bansa.
19: At headline sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa CDO makakatanggap ng expanded centenarian cash gift.
18: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 10,000 pamilya sa Misamis Oriental at CDO nakatanggap ng ayuda sa ilalim naman ng uplift program.
19: At balitang lokal pa rin, United 10 nagbigay ng 8/10 marka sa sona ni PBBM.
18: Sa Mandala, Misamis Oriental Provincial Legal Office, humahawang na mahigit 40 aktibong kaso.
19: Headline sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga electric cooperative nangangamba sa planong pag-aalis ng system loss charge.
19: At LGU impasugong nangandog ng computer equipment sa 8th Infantry Battalion.
18: Headline sa ating balitang Mindanao, Tanuman Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, muli binuksan matapos sa nakamamatay na flash flood.
19: At headline sa ating balitang international, Japan yanig ng 7.1 na lindol at tsunami alert 80 na as.
18: Kaiba yung dagat pa rin pag-araron ng sasakyan sa Berlin Pride event na tinukoy bilang terrorist attack.
19: At sa ating balitang pampalakasan, LeBron James, opisyal ng miyembro ng Philadelphia 76ers.
18: At sa ating showbiz balita naman, MTRCB ipinatawag ang It's Showtime producers dahil sa mga racist na bahagi ng isang skit ng programa.
3: Heart FM Balita.
13: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibuntag, Pilipinas. Araw po ngayon, ang Miyerkules, Hulyo 29, ngayon daw 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Bar Lauremio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
13: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Aras natin ngayon, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
18: Binoykot ng Senate Minority Bloc ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, Hulyo 27. Kabilang sa hindi dumalong sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senators Amy Marcos, Robin Padilla, Lauren Legarda, Bongo at Tiang Cayetano. Ayon ba kay Senator Alan Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lamang ang sona sa telebisyon bilang isang simpleng paraan ng kanyang protesta laban sa administrasyon. Nakakaumay naman ang isang dahilan ni Senator Marcos habang nalulungkot dahil sa niya ay kinakaharap ng mga kaso ng ilang kasamahan sa minorya. Ipinaliwanag naman ni Senator Padilla na hindi siya nakadalo dahil sa isang family affair kasabay ng pahayag na nais niya maiwasang makainsulto sa Pangulo kung hindi siya makikiayon sa palakpakan o pagtayo ng ibang dumalo sa SONA. Samantala, wala namang ibinigay na dahilan sina Senators Lauren Legarda, Bongo at Tiang Cayetano sa kanilang hindi pagsipot sa SONA ni Pangulong Marcos.
19: Sa iwalay naman na balita, ligtas nang nakalabas sa Strait of Hormuz ang nasa 3,700 Pilipinong seafarers sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Leo Cacdac, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon sa riyon kasunod ang muling pagsiklab ng pag-atake at bakbakan. Gayunman, may 2,500 tripulante pa rin ang nananatili sa Persian Gulf at naghihintay ng ligtas na pagkakataon upang makaalis sa naturang lugar. Tiniyak ng DMW na pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at shipping companies upang mabantayan ang kalagayan ng mga Pilipinong marino habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan.
18: Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling umaga pang huli sa hari ng ating balitang nasyonal. Naniniwala naman ng Department of Tourism na kailangan ng mas maraming flight, mas maayos na koneksyon sa mga destinasyon at dagdag na pamumuhunan para mapalakas ang turismo sa Pilipinas. Ay kay Tourism Secretary Dita Angkara Matay, mahalagang ambag sa ekonomiya ang turismo, ngunit hindi pa rin naaabot na bansa ang target nitong bilang ng mga turista. Gayunman, nagigipag-ugnayan na aniya ang DOT sa mga airport authority, airline at airport operators upang makahanap ng paraan para mapababa ang airfare, makapagbukas sa mas maraming ruta at flight at makahikayat ng mas maraming dayuhang turista. Kabilang din sa mga pinag-aaralan ng ahensya ang pagbibigay ng insentibo sa mga airline at iba pang hakbang upang mapabuti ang accessibility ng mga destinasyon sa bansa. Aras natin, alas 7.28 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa Cagayan de Oro ang magkatatanggap naman ng expanded centenarian cash gift mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim pa rin ng Republic Act 11982. O ito po yung tinatawag na Expanded Centenarian Act. Ay sa Office of the for the Senior Citizens Affairs o OSCA, aabot sa 760 mga benepisyaryo ang tatanggap ng pinansyal na ayuda sa gaganaping payout sa SM City o Downtown sa pakikipagtulungan ng National Commission of Senior Citizens. Nakatagdag sa gawang pamamahagi para sa mga beneficiaryo ng District 1 sa Hulyo at 30. Ito'y mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, ang mga beneficiaryo naman ng District 2 ay tatanggap ng kanilang cash gift sa Hulyo 31. Ito'y mula naman alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa ilalim ng batas, bawat senior citizen na umaabot na sa edad ng 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap ng 10,000 pesos na cash gift bilang pagkilala ng pamahalaan at suporta sa kanilang kapakanan.
13: Heart FM Balita.
18: 7:29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa anin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report. Wala pong sinabas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa mahiging 10,000 pamilya po ng Misamis Oriental at CDO. Ay may nakatanggap po ng ayuda. Ito naman sa ilalim ng Uplift Program. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
20: Nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mahigit 10,000 na mahihirap at near poor na mga pamilya sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro City sa ilalim ng Unified Package for Livelihood Industry and Transport to Uplift Program. Ayon sa Department of Social Welfare and Development sa Northern Mindanao, umabot sa mahigit 21 million pesos ang kabuang pondong ipinamahagi sa 10,634 na mga benepisyaryong kabahayan sa payout na ginanap noong Hulyo 20 hanggang 22. Layunin ng Uplift Program na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kaugnay nito, binigyang diin ng DSWD na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang kakayahan ng mga benepisyaryo na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kabila ng pagtaas ng gastusin. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Piso May Puso.
13: Heart FM Balita.
18: Nagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
19: Samantala, binigyan ng United 10 ng 8 puntos mula sa posibleng 10 puntos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay United 10 Regional Coordinator Joel Gabatan, naging kasiya-siya ang talumpati ng Pangulo, lalo na ang mga payag nito hinggil sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Binigyan din ni Gabatan ang kahalagahan ng pagpapatupad ng drop and substitute scheme kung saan papalitan ng mga taxing lampas na sa 13 taon ang operasyon habang nililimitahan muna ang pagdami ng mga e-taxi hanggat sapat pa ang bilang ng mga kasalukuyang taxi. Matatanda ang idinaos sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos nito lamang Lunes, Hulyo
13: 27.
18: Itama inyo mga resyante na 7:31 na nagmamadaling umaga panghuli sa anin ng ating balitang lokal. Umaabot na sa 49 na aktibong kaso hanggang sa lukuyang hinahawakan ng Misamis Oriental Provincial Legal Office. Ito ang ibinahagi ni Provincial Legal Office Officer in Charge Attorney Johans Alaba sa flag raising ceremony na ginanap naman sa Misamis Oriental Provincial Capital. Ayon kay Alaba, 23 sa mga kaso ang nakabimbing sa mga regional trial courts sa Initao at Cagayan de Oro, habang 15 naman ang dinidinig sa mga municipal at metropolitan trial courts sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. May mga kaso rin aniyan na nakabimbing sa Local Board of Assessment Appeals, Central Board of Assessment Appeals, Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Civil Service Commission.
13: Aras
18: natin na 7:32 sa nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Inubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula pa rin sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International. Kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
21: Radio with heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
22: Happy!
23: Play
1: Anytime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Search

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin ngayon, alas 7.33 sa nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong nababanggingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Kaya din dito po sa Lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababanggingan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, live pa rin tayo nababanoon sa dalawang Facebook pages natin. Sa pamamagitan naman yan ng ating Facebook Live, ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Mangyari po lamang dito sa ating live ay pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan. At pagkatapos po ng ating balitaan,
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga orasan na 7.35 na nagmamadaling kumaga. Oras natin sa atin ng Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Walang nakikitang banta sa supply ng bigas ng National Food Authority o NFA Bukidnon. Ito sa kabila ng epekto ng El Nino at mga pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ay kay NFA Bukidnon Information Officer Glenn D. Otoy, may sapat na reserbang bigas ang ehensya. Nabilang na ang 22 araw na buffer stock na nakalaan para sa mga emerhensiya at kalamidad. Tiniyak din ni D. Otoy na maayos ang pamamahala at distribusyon ng mga imbang na bigas at palay sa mga strategic warehouses sa lalawigan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply. Ginagamit rin ng mga reserbang ito upang suportahan ang 20 pisong rice program ng pamahalaan at mga pangangailangan ng mga local government unit pati na rin ng iba pang ahensya sa mga relief operation. Pagamat may mga palayang napinsala dahil sa pagbaha, nilinaw naman ng NFA na hindi pa ito nakaka-apekto na malaki sa kabuang imbak ng bigas sa mga bodega nito.
1: Heart FM Balita.
4: Sa ulay na balita, nangangamba ang electric cooperative sa posibleng epekto ng planong pag-alis ng system loss charge kung wala itong kakibat na malino na mekanismo at suporta mula sa pamahalaan. Ayon kay Bukidnon 2 Electric Cooperative General Manager Christopher Dolfo, maaaring maapektuhan ang pananalapi at operasyon ng mga electric cooperative kung aalisin ang nasabing singil ng walang subsidiya o kapalit na pondo. Ipinaliwanag ni Dolfo na ang system loss charge ay kaugnay ng mga technical loss sa paghahatid at distribusyon ng kuryente at hindi ito itinituring na sinasadyang dagdag pasanin sa mga consumer. Dahil dito, hiniling niya sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pag-aaral at maglatag ng mga alternatibong hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa mga mamimili. Ang pahayag ay sumusunod sa inayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA tungkol sa planong pag-alis ng system loss charge.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, samantala pang huli sa hari ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Formal lang ipinagkaloob ng local government unit ng Impasugong ang 6 na kompletong computer sets at mga printers sa 8th Infantry Dependable Battalion ng Philippine Army. Isinagawa ang turnover sa flag raising ceremony noong Hulyo 27 sa pangunguna ni Municipal Mayor Gitaime May Okinlay Gumban. Ayon sa LGU Impasugong, bahagi ang donasyon na patuloy nitong suporta sa magpapalakas ang administratibong kakayahan ng ng batalyon upang mas mapaghusay ang paghahatid nito ng serbisyo. Samantala, nagbabot naman ang pasasalamat ng pamunuan ng 8th Infantry Battalion sa LGU Impasugong sa patuloy na suporta nito at pagkikipagtulungan sa mga programang lalalayong mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita.
3: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Tanuman Bridge, andyan po sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. Abay, ito'y muli pong binuksan matapos nga po ang nakamamatay na flash flood doon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntang detalye.
2: Muli nang binuksan sa lahat ng sasakyan ang Tanuman Bridge sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ng clearing operations kasunod ng mapaminsalang flash flood na tumama sa barangay Tanuman. Mahalaga ang naturang tulay sa pagbiyahe ng mga residente at sa paghatid ng mga supply sa mga apektadong komunidad. Ayon sa mga otoridad, isinagawa ang agarang paglilinis at inspeksyon upang matiyak na ligtas ng daanan ang tulay. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations para sa mga naiulat na nawawala matapos ang kalamidad na ikinasawi ng mga ilang residente. Samantala, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na manatiling mapagmatiyag lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Patuloy rin ipinatutupad ang mga hakbang upang mapabilis ang rehabilitasyon at maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga naapektuhang pamilya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, alas 7:41 na nagmamadaling umaga, tumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
3: Naglabas ng tsunami alert ang Japan Meteorological Agency matapos ang naganap na pagyanig ng magnitude 7.1 na lindol sa isla ng Kyushu kahapon. Tumama ang nasabing lindol dagong alas 3:27 ng hapon. Oras naman sa Pilipinas, ibinabala ng JMA ang tsunami na may taas na aabot ng mahigit isang metro. Magugunitang noong Hunyo 25, niyanig ng Japan ang magnitude 7.2 na lindol. Subalit wala namang anumang naitalang casualty.
1: Heart FM Balita.
4: Sa wala na balita, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na isang terrorist attack na may kaugnayan umano sa Islamist extremism ang nangyaring pag-araro sa Pride event sa Berlin. Naganap ang insidente malapit sa lugar kung saan ginanap ang Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ Pride event sa Europa. Nabatid na isa ang nasawi abang 30 iba pa ang nasugatan matapos araruhin ng isang puting minivan ang Tiergarten Park malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin nito lamang Sabado ng gabi. Sa bilang na ito, 8 ang malubha ang kalagayan na abang 3 naman ang nasa kritikal ang kondisyon. Kinilala ang suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon naman sa mga investigador, kakalaya lamang mula sa juvenile detention ng suspect 2 buwan bago ang insidente at dati nang minomonitor ng domestic intelligence dahil sa umano'y posibleng ugnayan sa Islamic State Group. Patuloy din ang investigasyon upang malaman kung nag-iisa lamang ang suspect o kung may iba pa itong kasama.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balitang pampalakasan na matagal na hinihintay ng mga basketball fans, opisyal nang ipinakilala ng Philadelphia 76ers si NBA superstar LeBron James bilang pinakabagong miyembro ng koponan. Kasamay ng anunsyo, ipinakita ng Sixers ang jersey ni LeBron na may numerong 23 na muli niyang isusuot sa bagong yugto ng kanyang karera. Ayon kay Sixers managing partner Josh Harris, malaking karangalan para sa koponan ang pagdating ni LeBron. Kaya, inaasahan din na makatutulong ang veteranong basketball player upang maibalik sa koponan ang rurok nito o maibalik ang koponan sa rurok nito para naman sa kampiyonato. Kasama nina Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at DJ Edgecombe.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, mainit pa ito ha. Pinapatawag nga ay.
3: Napaso ako. Sobrang init.
4: Ito na nga, pinapatawag na ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng It's Showtime sa pagdinig sa Hulyo 29. Kaugnay o ngayong araw, kaugnay ng mga reklamong nagsasabing racially insensitive at colorist ang ilang biro ni Vice Ganda sa episode noong Hulyo 24. Kabilang sa inireklamo ang payag ni Vice sa Memory Mars segment na Bakit ng Puti Ka? Na inuugnay ng mga netizen sa kulay ng balat ng co-host na si Johaira. Humingi ng paumanhin si Vice noong Hulyo 25. Ayon sa MTRCB, sinusuri ko lumabag ang programa sa mga provision ng Presidential Decree No. 1986 hinggil sa mga programang itinuturing na hindi angkop sa telebisyon. Medyo masama din yung biro din kasi. Napanood ko yung video. Meron kasi silang ano, yung parang skit-skit na.
3: Parang drama-drama.
4: Bawat grupo. Grupo sila. Eh, ito nga, they were having a parody doon nga sa Marimar.
3: Memerimar!
4: Kaya lang, aray, nabugahan kasi ni Vice. Una nun, nabugahan ni Vice ng tubig si Johaira.
3: Johaira.
4: Yung ano to eh, miyembro ng, ano yun, yung Baby Dolls. Yung,
3: diba, dancer nila?
4: Oo, yung sumisikat na kanta ngayon na giling-giling mo, something like that. Ayun nga, ano, tapos ito nga, bakit nagputi ka?
3: So ibig sabihin parang bakit umitim ka? Bakit nagputi ka? Ibig sabihin yan. Oh. Ibig sabihin kasi bakit ka nagdumi?
4: Kasi ang suot ni Johaira noon is yung suot ng mga, you know, yung mga kasambahay.
3: Okay. Bakit nagputi ka?
4: Bakit nagputi ka? Tapos binugahan pa ng tubig. Parang may gulatan na nangyari.
3: Nako po. Siguro sa kanila, laro lamang yun. Pero siyempre, sa interpretasyon po ng mga nakakapanoon, at saka siyempre, sa interpretasyon po ng MTRCB, si Soto yan, di ba?
4: Oo, si Lala Soto.
3: Oo, Soto yan.
4: Anak ni Tito.
3: Ang Itchote, may kalaban ng...
4: Ng
3: mula, apari, hanggang hulo. Hindi naman natin sinasabi. Siguro, napansin din talaga. Baka may content din talaga na hindi katanggap-tanggap din sa mata at sa, alam mo na, sa panlasa ng publiko.
4: Alam mo, naging controversial itong part ng programa ngayon ng Showtime. Kasi nga dati kay ano, Kim Chu, kay Riza May.
3: Diyan din ba yun?
4: Diyan yun.
3: Nako, ang hilig ka. Ang hilig kasi nilang ano, ang tawag doon.
4: Okay naman. Kasi parang, alam mo, gumagawa sila ng parody, ano. Alam mo naman ngayon, ang mga tao, lalo na sa social media, kahit wala mga television yan, nakakapanood. At saka, the video can be spliced and can be misinterpreted.
3: Pag hindi mo napanood ng buo.
4: Correct.
3: Diba? Totoo yun din talaga. Kaya naman hindi natin matatanggal yan kasi alam mo kung bakit, isa rin yan sa mga nagpapalabog at nagpapasaya kapag merong ang nagpauso kasi yan dati nung unang-unang panahon. Yung mga wala sa script na
4: ad-libs.
3: Sinauna pa to eh, nakwento lang sa akin ng mga angkol ko. Si yung palibhasa lalaki
4: noon. Joey Marquez.
3: Yung mga spontaneous yan. Yung mga hindi nagre-realize sa script. Uso na dati yung mga tira-tirahan na yan. Kaso nga lang, hindi pa ganun katindi yung tinatawag natin na racist. Diba?
4: Kasi hindi pa natin, we don't have, may grasp na tayo ano yun. Pero hindi natin siya maibuga. Kasi nga, hindi pa tayo makapag-express.
3: Hindi tayo makapaglabas. Ngayon kasi, kaano na eh. At tawag dito, any nararamdaman, pwede nang sabihin sa social media.
4: Correct.
3: At na ipararating na po sa karamihan ng tao.
4: Siguro nga kasi parang may ano din sila, inspiration din yung bubble gang. Parang ganun din.
3: Yung bubble gang kasi scripted yan eh.
4: Scripted. May ad-libs konti. Pero alam mo yung ano eh. Nakakatuwa.
3: They're not getting overboard.
4: Yun.
3: Kumbaga, hindi lumalampas sa kanilang boundaries.
4: Yun.
3: Minsan napapasarap ka ng ad-lib.
4: Yun na nga.
3: At saka siyempre, kilala yan si Vice Ganda na alam mo na.
4: Talagang
3: titirahin ka niya ng personalan eh. Yung physical appearance mo, bibirahin talaga niya.
4: Pero ano yun, out of his character talaga na mapagbiro. Knowing Vice himself.
3: Siyempre, stand-up comedian, ganyan. Di ba? Pag pumupunta ka sa mga comedy bars. Talagang lalaiting ka mula dulo ng buhok mo hanggang pinakadulo ng hililiit mo sa paa. Yan, di ba?
4: Ay, oo. Yeah. Kung ano, kung yung puso ay
3: mahina-hina. Baka makakasa pa ka ng ano. Pero masaya
4: yung mga. Ah, siguro ito ay naging leksyon na. Magiging leksyon na din sa hindi lang sa its showtime itself.
3: Sa lahat.
4: Sa lahat.
3: Maging careful tayo sa pagkukomento.
4: Yes.
3: Diba?
4: May mga joke, alam mo yun, may mga joke na nakakatuwa. May mga joke din na siguro we keep it to ourselves at kung pwede, yung mga kaibigan-kaibigan na lang siguro. Wag na natin isa publiko.
3: Hindi natin kasi saklaw yung isip ng ibang mga tao.
4: Correct.
3: Pero may speaking of joke, may tatlo akong joke.
4: Alam ko na yan.
3: Ano? Joke.
4: Sabi na eh. Ano, iniintay niya mabiro yun eh.
3: Gusto mo, limahin ko pa eh.
4: Ay, sige.
3: Joke.
4: Lagi doon. Naalala ko tuloy.
3: Sige, sana naman hindi na lumala ito. Ano? Kasi minsan, nagdi-resulta ng ano yan eh. Ng tawag doon?
4: Na, misconception.
3: Hindi, nagdi-resulta yan ng pagkakatawag doon.
4: Ay,
3: napaparusahan. Napaparusahan yung show na naano muna.
4: Na-suspend. Ah, di ba dati nangyari na to sa kanila?
3: Si Willie Revilla mayroon madalas dyan.
4: Ay, oo. Bigyan ng jacket.
3: Si Willie Revilla mayroon nung una. Madalas sa ganyan. Anyway, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
4: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: 11 bago sumapit ang alas 8. Narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic,
3: Alamid. Kasalingin natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
5: Yes, Marnel. Good morning. Guys, sa Paris Street, may moving ka, palabas ang pangalabas mo. Dire-diretso ka dito sa likuan, ganun na rin, palabas na rin ang Clarem Recto, may slow moving na rin dyan. At ang mga kaliwa, dito ako sa crossing ng Claro and Recto, papuntang Marcos Bridge. Pagdating mo naman dito sa Marcos Bridge, slow moving na rin dyan at hanggang sa Makati po papuntang R.M. Pilais. Dire-dire sa R.M. Pilais. Yung private school dyan, ako po. Very heavy traffic dyan, slow moving talaga. Dire-dire sa pa-closing sa... dito sa San Pedro Street, closing ng papuntang sa diversion. Okay naman, maayos pa naman ang flow ng traffic ko dyan.
3: Nasaan ka ng area ngayon?
5: Ay, nakarating ako rito sa Campo, Lagbatan.
3: Ayos, parang may pasahero ka ngayon ba?
5: Si ma'am.
3: Oo. Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Toots, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
3: Oras natin, 9 bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hulyo 29, ngayon taong 2026. Sabandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang National Senate Minority Bloc. Binoykot ang 5th SONA ni Pangulong Marcos.
4: 3,700 Pinoy seafarers ligtas ng nakalabas sa Strait of Hormuz.
3: Mas maraming flight at mamumuhunan magpapalakas sa turismo ng bansa.
4: Headline sa ating balitang lokal, mahigit 700 senior citizens sa syudad makatanggap ng expanded centenarian cash gift.
3: Mahigit 10,000 pamilya naman sa Misamis Oriental at CDO nakatanggap naman ng ayuda sa ilalim ng Uplift Program.
4: At balitang lokal pa rin, United 10 nagbigay ng 8 sa 10 marka sa SONA ni PBBM.
3: Samantala, Misamis Oriental Provincial Legal Office hawak na mahigit 40 aktibong kaso.
4: Headline sa ating balita, Bukidnon, NFA Bukidnon, walang nakikitang kakulangan sa supply ng bigas.
3: Mga electric cooperative naman nangangamba sa planong pag-aalis ng system lost charge.
4: At balitang Bukidnon pa rin, LGU impasugong na gandong ng computer equipment sa 8th Infantry Battalion.
3: Headline sa ating balitang Mindanao, Tanuman Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, muling binuksan matapos na nakamamatay na flash flood doon.
4: At headline sa ating international news, sa Japan, yanig ng magnitude 7.1 na lindol, tsunami alert, itinaas.
3: Sa iba yung dagat pa rin pag-araro ng sasakyan sa Berlin Pride event, tinukoy bilang terrorist attack.
4: At headline sa ating balitang sports, LeBron James, opisyal ng miyembro ng Philadelphia 76ers.
3: At ating showbiz balita, MTRCB, ibinatawag ang It's Showtime producers na sumunay racist na bahagi ng isang skit ng nasabing programa.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Hala!
4: Hala! Grabe!
3: Ay, ang daming nanonood ngayon ha. Pa-share po nung live natin. Ha? Pa-share po.
4: Yep. Ito, good morning kay Ate Marifel Dikito Ahes. Ay, maraming salamat ha. Good morning. Hashtag Hartinians.
3: Aba.
4: Salamat po sa pagbabalita. Shout out sa Dikito and Permali family. Maraming pong salamat. Thank you, thank you.
3: Ang Galas family, hindi yung maabsan ito. Gieb, si Lilil Gieb. Oh, watching from Barangay 17, Burgos del Pilar. Tatay Nicolas, sama na natin si Mami Elaine, si Jeline, si Glenn. Magandang umaga.
4: Ayun. Ito rin ang mga sweethearts natin sa Barangay Kamamanan, si Mami Rosa, Olandres Matcha, Olandres family, Timbal family, Matcha family, Alcolea family, Carpio family, listening now. Maraming pong salamat. Thank you, Mami.
3: Kition! Kamusta ka dyan? Mga tagahano po ng Claveria ito. Lola Lalang, kamusta kayo dyan?
4: Good morning. Rizal Bagares, maganda umaga. Thank you. Remedios Gimeno, I'm watching from Crystal Maramag. Eh, maraming pong salamat.
3: Magandang umaga sa lahat na bumubuo nito, si Madge Jam. Mabuhay kayo lahat. Ang tamis ng pangalan mo, Madge Jam. Kamag-anak mo si Ube Jam.
4: At Strawberry Jam.
3: At Strawberry Jam.
4: Ate Irene, ayan, Ate Irene, ay! Tumanda sa may makasanding. Magandang umaga, namiss ko kayo ah.
3: Miriam Acera, magandang umaga din. Maraming salamat. Ay, mga masisipag ng mga commenters ko ito.
4: Ay, oo. Sa page. Oo, nakikita ko nga eh. John Vincent Sagrado naman, Uy Cavite.
3: Ay, follower ko yan. Follower natin yan. Si Jason Space Hard FM.
4: Good morning.
3: Magandang umaga sa inyo dyan, sa Cavite. Rhea Odarbe Eduave Zamora. Ay, mga taga Zone 4, Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Maraming salamat po.
4: Good morning, Sir Oliver. Mirami Dupalco, mula naman sa Indahag. Maraming buntag. Thank you for listening. Mami Rosa naman. Ito, may ano pa siya dagdag. Shout out to Gagang Dalmar, si Joy Page, si Leia Banaka, Ethan Apolinar. Lagi nakikinig from San Jose Seminary, CDO. Maraming buntag.
3: Si Crescel, magandang umaga. Si Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzalez. Magandang umaga. Shout out sa lahat ng sweethearts sa CDO. May buntag, Mami.
4: Gusto ko yun. Good morning. Uy, thank you, Mami, ha. May mga ano siya kahapon. Maraming salamat, ha. Ito naman, taga King Louis Barbecue of Phase 2 Trinitas Bugo, Maing Buntag, Ma'am Lalina Bonitalia Wiso. Good morning.
3: Si Mai Tuastanfield, magandang umaga po sa inyo. Safe flight to my friend Diana going back to Malta. We miss you.
4: Good morning. Si Ma'am Merlene Lorien kahapon. Uy, thank you. Happy birthday sa kanyang anak na si Nina Joy kahapon.
3: Ayun, kahapon talaga yung birthday. Belated na eh.
4: Sabi pa niya, we love you.
3: Ayun. Jun Ross, magandang umaga. Good morning sa handsome and beautiful Angers. Magandang umaga sa inyo yan. Poging Jun Ross.
4: Jenny Tundag Flores, ayan, watching from Zone 5 Bonbon. Good morning.
3: Hoy, si Efren, laki-laki mo na, di na kita nakilala. Efren Uwayan, watching from City Homes, Malanang Upol.
4: Hello, Sir Efren. John Vincent Sagrado naman from Cavite, Metro Manila. Osode. Teka lang, parang nag-ano.
3: Osode Raseya. Acera family sa may makasanding magandang umaga.
4: Si Ate Miriam Acera, magandang umaga. Thank you sa pakikinig. Ayan. Si Kirk George Maglangit naman, barangay Shout out kay Barangay Kapitan sa Kapinya, si Sir Rico Glenn Lasay o si Kagawad Eden Pandan sa Kugon, Balingasan.
3: Aba, magandang umaga. Lloyd at Dela Cruz, magandang umaga rin. Maraming salamat, ha? At sa mga bagong nag-follow sa Hard FM, yan, thank you so much. Siyempre, follow nyo pa rin yung aming mga pages. Hard FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7 Dash Bukidnon. I-follow nyo rin si Dr. Hard Dash Hard FM. At syempre pa, Jason Space Hard FM. Yan naman ang aking page.
4: Okay, ito pala, meron pang hindi, parang hindi nakikita dito, ano?
3: Sige.
4: Si Mami Amy Balamadres, maganda umaga. Ayan, hi din kay Clark, kay Gemaline Dagangon. Shout out sa kanyang Virgin Group, especially sa kanilang leader.
3: Sana, Virgin Group?
4: Virgin Group.
3: Ay, maganda yan.
4: Gusto ko yun.
3: Aba.
4: O, si Mimi Ibana naman.
3: Mimi, talaga naman. O, Virgin Group, tapos Virgin sila Group. Ibana.
4: Hi, Ate Marman. Sayan, happy listening sa May Manzano Compound. Maraming salamat.
3: Birthday pala ngayon ni Ate Karen Torres.
4: Oh, happy birthday, Ate Karen Torres. Aba. Get well soon, Ate.
3: Ay, pagaling po kayo, soon, ha? Pagaling po kayo.
4: Nasa hospital siya ngyon.
3: Ay, magpagaling po kayo. Uwi na dyan, uwi na. Mahalang check-in dyan, eh.
4: Correct.
3: Uwi na. Sige, abangan natin mamaya yung ating draw ng bugas at groceries. Mananalo pa rin po kayo at araw-araw po kayong oras-oras at araw-araw po kayong mananalo. At hindi lang yan, meron pa tayong mga giveaways ng mga black screening tickets ng pelikulang Spider-Man Brand New Day.
4: Pwede lang i-claim, ha, yung mga FICO winners natin. At abangan po yung announcement natin for our Heart FM tickets.
3: Yun. Okay, yung mga nanalo sa Heart FM contest, abangan nyo po yung announcement namin kung kailan namin na... I-announce, bibigyan kayo ng signal na pwede nyo nang maklaim. Pero yung sa FICO, pwede na pumunta rito.
4: Pwede na pumunta rito.
3: Sige. Aras natin, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa kanan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
4: Nel Arciaga.
3: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
6: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.